0: Engineer Neryo. Ang sabi nga Ma'am Flora ni Engineer Neryo Ronquillo, ng ating provincial engineer, ang mga gagawin daw proyekto ngayon ng Kapitolyo ay smart green. Ano ibig sabihin ng smart green, Ma'am Flora? Ang ibig sabihin ng smart green ay accessible to everybody.
1: Yes.
0: O pwedeng gawin, pwedeng gamitin ng lahat ng Batanggenyo at ng mga panauhin ng lalawigan ng Batangas. So, sabi ko kay Ma'am, kay Engineer Ronquillo, sir, sabi mo yan ha, babantayan namin yan sa kuntahan. At na dapat lahat ng mga facilities, alam ba, yung ibang munisipyo, halimbawa, yung bayan ng Talisay, merong elevator. May elevator ang munisipyo ng Talisay. Yung Santa Teresita, may elevator. Yung Lipa City Hall na bago, ha, yung bagong City Hall, may elevator na rin daw. Kaya lang, di ba ako ni-invite dyan ni Mayor Eric Africa. Pero meron na rin daw elevator. No? Meron din naman sa Kapitol yung elevator. Nasa Office of the Governor nga lang. Kaya Engineer Ronquillo, sir, baka naman, bikene man. Di ba? Kasi po yung elevator, hindi lang ho dapat exclusive sa mga department heads, sa governor o sa vice governor. Yan po ay para sa publiko, lalo na sa persons with disabilities at senior at sa ating mga kaibigan sa senior citizens. Kasi kami po yung hirap umakyat sa inyong mga hagdan ng katutulis naman ng gawa. Unti-unti po yan. Nangako naman po ang ating gobyerno, hindi lang sa Batangas, kundi yung buong 34 na punong bayan at punong lungsod ng Lalawigan na aayusin po nila para po maging maginhawa ang paggamit at ang ating mga kababayang may kapansanan sa Lalawigan ay kabilang, makakabilang sa matatag na Batangas. Di ba, Miss Flor? Okay.
1: Yes.
0: So, kanina tumigil tayo doon sa pakikwento mo sa amin ng mga ginagawa nyo sa Taal. Pwede bang bigyan mo pa kami ng ilang programa dyan sa bayan ng Taal bago natin puntahan ng inyong federasyon sa Lalawigan ng Batangas?
1: Okay, sir. Nag-avail din po, sir, ng hearing aid yung isa naming bata. Studying siya sa public school. So, nakipag-ugnayan po kami sa PIDAW office. Kapartner ang BAT MC. So, napaka-thankful po noong family ng bata kasi hindi nahirap yung bata na makinig sa kanyang
0: leksyon,
1: klase sa eskwela. Yes.
0: Mm-mm.
1: Opo. Tapos, diretso pa rin po yung pagbibigay po ng educational assistance para sa 120 children with special needs. So,
0: okay.
1: Every December po, nagbibigay po ang lokal na pamahalaan ng Taal sa mga batang may special na pangangailangan. Yung pong mga nag-aaral natin sa SPED school. Hindi lang po mismong exclusive na Taal, nag-aaral sa Taal, pero yung pong nasa labas ng Taal, like yung nasa Lemery Pilot School. So, hinanap din po namin doon yung mga bata na may special na pangangailangan na doon nag-aaral para po maisama namin doon sa mabibigyan po ng allowance every December.
0: Very good.
1: And, yes, and sir, doon sa 120 na binibigyan ng educational allowance, meron din po doon na parang, kung hindi po ako nagkakamali, parang 15 na mga bata na nag-aaral po sa Taal na taga-ibang bayan. So, hindi po namin sila in-exclude na hindi bigyan kasi hindi naman sila sa taga-Taal. Pero sa pagmamahal po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Taal para sa mga batang nangangailangan ng special na kalinga, ay isinama po namin sila para mabigyan po ng educational allowance every December.
0: Very good, very good. At yun naman talaga ang ipinopromote ng Governor Vilma Santos Recto, no, na tulong-tulong. Kung ano yung resources mo, pagdugtong, pag-ugpong-ugpongin natin nang sa ganon, mas maraming maabot. Mas maraming maabot, mas maraming natutulungan ang ating Kapitolyo ng Batangas at ang inyong pamahalaang lokal sa Taal at sa lahat ng 34 na munisipyo at syudad dito sa Lalawigan ng Batangas. Hopefully, sana makarinig din kami doon sa mga taga Laguna, Mindoro, Quezon. Gusto rin naming marinig anong ginagawa naman ninyo sa inyong mga kababayang may kapansanan. Okay, ngayon ma'am, puntahan na natin itong federation. Ano ba pag sinabing Federation ng Persons with Disabilities sa Lalawigan ng Batangas? Sino-sino ang mga kasapi dito at ano-ano mga activities ninyo para mapaunlad, para mas maging maayos ang serbisyo na binibigay natin sa persons with disabilities?
1: Yes, sir. Yun nga po, yung kaya katulad na sinabi niyo po, yung 34 na bayan ay nagsasama-sama sa pamamagitan po ng mga president, ng municipal president ng bawat bayan. So, doon sa mga municipal president na yun, doon sila din kasapi sa Federation ng Lalawigan ng Batangas. So every quarter may nagaganap pong meeting para i-update kung ano po yung pwedeng maitulong sa mga kasapi po ng federasyon. So kaya po nakakatuwa ay maganda naman po ang naging samahan, resulta ng lagi pong pag-meeting kasi nandun po, nagkakaroon po talaga ng masusing pag-aaral kung ano po yung pwede na itulong. Halimbawa po, katulad po niyan, meron silang programa na pwede pong i-duplicate ng mga bayan. So, nagagawa po yun. Katulad po, sir, nung sa MediWalk, hindi ko dati alam yon.
0: Yes.
1: So sa pakikipagkwentuhan sa ibang munisipyo, so yun, naa-adapt po yung kung ano po yung magandang pwedeng maitulong ng bawat presidente sa kanilang miyembro ng bawat bayan.
0: Okay, ngayon ay ginugunita o inoobserbahan ng buong Pilipinas sa pamamagitan ng proklamasyon na galing sa DILG, sa NCDA, no, National Council on Disability Affairs. Itong ating National Disability Rights Week at ang tema daw ay Rights First on Legislation and ano ay yung theme ng ating celebration ngayon ng NDRW, kung natatandaan mo?
1: Parang sir, di ba meron tayong talk with Governor B,
0: yan,
1: yung para sa mga may kapansanan. Yes. Excited na nga po ako para masabi namin kung ano pa yung pwede po namin ilapit sa ating Governor B.
0: Oo.
1: Para po lalong mapalakas ang sektor ng taong may kapansanan sa buong lalawigan ng Batangas.
0: Okay. Kasi ang theme is rights first through legislation and implementation. Yan po ang hinahanap. Pero ako, rights first, hindi muna sa legislation. Pero okay yun. Pero dapat una, magsisimula sa pamilya, magsisimula sa barangay, hanggang sa munisipyo, papuntang Kapitolyo, papuntang region, national. Ganun dapat, no? Kasi kung puro tayo legislation, ang dami-dami ng batas. Halimbawa, yung Magna Carta for Persons with Disabilities, 1992 pa yan. O malapit ng mag 50. Ano ha? Anong nangyayari? Medyo matagal yung implementation. Pero kung magsisimula sa pamilya, at tulad ng karanasan ni Ma'am Floor, ay mas nararamdaman agad ang pagbabago, mararamdaman agad ang kakaiba. Kung ang pamilya mismo ay magtutulungan at aakayin, igagabayan ang kanilang miyembrong may kapansanan. So doon tayo
1: muna. Yes, may share ko lang, sir, no? So... diba, ako po ay nagkaroon nga ng kapansanan. Pero ramdam na ramdam ko po yung pagmamahal ng aking family, lalo na po pagdating sa education. Kasi ako po, minsan nahihinaan ako ng loob, pero laging sinasabi po sa akin ng nanay po dati na, anak, kaya mo yan. Andito kami na family mo, na tutulungan ka. Hindi ka namin pababayaan. At saka sir, hindi rin nila talaga ako pinabayaan kasi sila mga kapatid ko po, lahat sila Manila nag-aral. Pero yun pong dalawa kong kapatid na panganay na lalaki, inakay nila ako na sa Manila din po ako mag-aral. Gayun din po yung akin dalawang kapatid na babae. Nandun po na ako ay... Dahil ang hirap ng buhay sa Manila, mabilisan lagi kasi ang pagkilos. So nandun na ako, nadudulas pag sakay ng jeep, lalo pag umuulan. Pero nilalakasan ko po ang loob ko.
0: Okay.
1: Na ako

0: sponsored po ng Batangas Medical Center Rehab Department ni Dr. Kabungkal. Ito ho ay Gandang May K. Wow. So ito po ay parang beauty pageant. Semi-beauty pageant, yes, na kung saan po ay magtatagisan ng galing at husay ang mga may kapansanang o kababaihang may kapansanan, edad 20 hanggang pataas. Ika nga, no? And
1: yes,
0: may 13 contestants na magbibigay ng kanilang mag-aaliw sa publiko sa pamamagitan ng kanilang talino at galing. Yan, dyan po yan gagawin sa Centro Mall, dyan sa Diversion sa Batangas City. Katulong din yata dito si Congresswoman Beverly Marino, Beverly de Macuha Marino. At magsisimula po yung activity ng alas 9 ng umaga, matatapos ng alas 4 ng hapon. Yan po ang sa July 17. Ito po namang July 21, Madam Floor, magkakaroon po ng training ang mga persons with visual impairment. Ito po na may kaloob ng Department of Information and Communication Technology, DICT, Batangas. Tuturuan po ang 25 bulag na gumamit ng basic artificial intelligence. Wow, AI, ha? High touch.
1: Ganda sir, yun na high touch na pala.
0: Oo, 25 bulag po ang tuturuan ng DICT sa artificial intelligence po. That's July 21. Gagawin po mismo sa kanilang tanggapan sa DICT sa Kapitolyo. So, inaasahan po na yung 25 bulag na yon ay matuturuan ng basic use of artificial intelligence. Magsisimula ang training ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At sa July 22, Miyerkules, ito po yung sinasabi ng ating Pangulo, si Madam Flora, na usapan, dialogue with Governor Vilma Santos Recto at lahat ng department heads na kailangan ng may kapansanan sa ugnayang may kay Governor V sa July 22. Ayan po, at meron din po yung kaagapay na medical and dental mission sa pangunguna po naman ng Provincial Health Office kay Dr. Alday. Magsisimula po ang activity ng alas 8 na umaga, matatapos po ng alauna ng hapon. Sa July 23 naman po ay ang taon-taong ginagawa ng National Historical Institute ang pagpaparangal kay Apolinario Mabini. Kay Apolinario Mabini, at ito po ay gagawin sa Mabini Shrine sa Tanawan, Batangas. At ito po ay dadaluhan ngayon ng selected delegates from the Federation of Persons with Disabilities at ng mga Persons with Disability Affairs Officers ng Lalawigan ng Batangas. Kasabay po ang ibang agencies, at alam ko si Director Glenda Rilova ay dadating din dito ng NCDA. Meron din pong selebrasyon sa bayan ng Taysan sa July 23 din. Meron ding selebrasyon ang Taal, meron ding selebrasyon po ang Kalatagan. At ang iba't iba pang mga munisipyo ay may selebrasyon din po para sa National Disability Rights Week. Sa Taal nga, meron kayong gagawin din, di ba? Para sa linggong to sa munisipyo.
1: Yes sir, ang amin pong balak ay makipag-ugnayan po sa PhilHealth, kasi ang ano po namin, ang focus po namin kasi ay para sa health ng mga taong may kapansanan.
0: Mm-mm.
1: Yung po maka-partner po, yung, di ba, meron pong partner po ang yakap.
0: You're right, right.
1: Ng mga accredited na yakap centers. Mm-mm. So, para po maintindihan din po ng mga family, ng mga taong may kapansanan, kung ano ba yung, kung ano pa po yung pwedeng itulong ng PhilHealth na sila mismo na ang magpo-provide ng mga pangangailangan, para hindi na po yung mga family ng taong may kapansanan ay kung saan-saan pang ahensya pumupunta para lang humingi ng kaunting tulong.
0: Mm-mm.
1: So kung nandyan po yung tulong ni PhilHealth, isa lang po yung kausap nila, si PhilHealth at saka po yung service provider ng Mm-mm. health na pangangailangan ng taong may kapansanan. So ang gusto po namin, nakafocus muna kami doon yung pag-unawa ng mga tao about PhilHealth na tulong. Kasi ang hirap po, lalo po sa mga taong may kapansanan, ang hirap po na pumunta kung saan po pwede silang humingi ng tulong.
0: Okay.
1: Na minsan, hindi naman po ganun ka.

0: di naman po exact po yung amount na gusto nilang makuha.
1: Okay.
0: So, hahanap uli sila ng mga ahensya na pwedeng lapitan. Alright. So, kung maunawaan po nila at iintindihin nila kung ano po yung ibibigay mismo ng PhilHealth Yakap, edi isa lang ang magiging kausap nila. Wala pong burden na kung saan-saan pa sila pupunta sa malalayong lugar.
1: Alright. Mga kabibes, ang kausap po natin ay si Ma'am Flor Remate ng Federation of Persons with Disabilities ng Lalawigan ng Batangas. Oras na natin, Miss Jessa. Ayun, ang layo mo, kapatid. Sino nagsabing nandiyan ka? Anong oras na natin?
2: 8:19 ng umaga.
1: 8:19 ng umaga. Okay, at atin pong text line ay
2: 0926-079-8708.
1: Oh, nawawala ka daw sa mic. Lalapit ka daw. Oh, pakiulit daw. Pakiulit. Game.
2: 0926-079-8708.
1: Ayun. At pwede rin po kayo mag-post ng inyong mga messages sa ating FB chat messages. Okay. Ma'am Flora, na ngayon pong gugunitain uli o isa-observahan uli ng bansa yung National Disability Rights Week. Para po ba sa inyo ay nagkakaroon na ng katuparan ang mga karapatan na sinasabi ng batas para sa taong may kapansanan, hindi lang dito sa Batangas, kundi ano po ang tingin ninyo sa overall na pagtingin ng pamahalaan sa karapatan ng persons with disabilities?
0: Yes, sir. Na-observe ko naman po ay nabibigyan naman po ng pansin niya yung mga batas. Lalo tigit, sir, yung pangbubuli sa taong may kapansanan. Di ba po, sa katulad natin na taong may kapansanan, napakasakit sa damdamin na ikaw ay binubuli. Pero pag meron pong nandyan, tumutulong sa atin, lalo tigit ang pamahalaan na sila yung nagtatanggol sa atin, parang sa atin pong taong may kapansanan, parang naiitaas ang dignidad natin, diga po.
1: Yeah, at saka natutuwa tayo, Ma'am Flor, dahil sa si DJ David, ang ating station manager, at si Direk Kiko, sila ay 100% in full support. Sabi nila, DJ Ronnie, kung may nambubuli sa mga mag-aaral na may kapansanan, sabihin nyo lang sa amin, si DJ Frankie, ang back-to-back huntahan, ay makakatulong upang ipaalam sa publiko ang ginagawang ito sa ating sektor, no? So, kakampi na natin ng gobyerno, kakampi natin ng media. So, doon po sa mga nambubuli pa rin sa persons with learners with disabilities. Yun by the way pala, Miss Flora, ang tawag po, siguro tatanggalin na natin yung tawag ng DepEd na children with special needs. Yun hong pangangailangan ng... Yun hong mga pangangailangan ng mga mag-aaral na may kapansanan, huwag niyo pong tatawaging special needs. Kasi hindi naman po siya special eh. Talaga hong ganun. Anong gagawin natin? Eh yun po ang kanyang kapansanan, learner with disability. So iba ho yung support system niya. Pero hindi ho dapat tinatawag na special yon, dahil yun po ang talagang sa kanya. Kakanyahan niya yun. So sino, ba't ba niyo tatawaging special? Yung mga bulag, for example. Yung mga bulag, kailangan nila braille saka audio materials. Hindi siya special needs. Yan ang talagang kailangan ng mag-aaral na bulag. Oh, so, masyado po kasing discriminating at isolating pag tinatawag ninyong special yung needs ng mga learners with disabilities. So, wala na po yung mga special children. Hindi na po yan uso. Baka po nalilate ang DepEd. Hindi na po yung ginagamit ngayon. Ang ginagamit po ayon sa Inclusive Learner Law, ILRC Law, ay learners with disabilities. Yung pong mga walang kapansanan, learners without disability. So, pasay na po. Pasay. Kumbaga, lumang uso na. So, tinatawagan po natin yung mga akadim, no, na patuloy pa rin gumagamit ng specials. Inuulit po namin, kung sektor po ang tatanungin ninyo, yung special po ay ginagamit lang yan sa halo-halo at sa pizza. Pero hindi po yan dapat itinatawag sa tao. Yun po'y paglabag ng karapatang pantao ng may kapansanan. So, learners with disabilities po.
0: Learners with disabilities.
1: Yan. Unti-unti, Ma'am Flora, kasi syempre nakasanayan natin yon, matagal natin ginagamit.
0: Yes.
1: Pero pagtutulong-tulungan natin at open naman ang isip ng DepEd Batangas at ng kanyang mga sangay, no, na itama ang kanilang dating nakagawian. So, Ma'am, Mensahe mo po
0: yes.
1: sa ating kapwa Batanggenyong may kapansanan para po sa paggunita natin ng National Disability Rights Month. Mga kaibigan, ang Pangulo ng taong may kapansanan sa lalawigan ng Batangas, sige ng Flora Remate para sa kanyang mensahe sa inyo. Go ahead, ma'am.
0: Okay. Yes, para po sa paggunita natin ng buwan ng mga taong may kapansanan, isipin lang po natin tayong may mga kapansanan na hindi po tayo pwedeng isang tabi lang. Kasi may karapatan po tayo kasi tayo ay bahagi ng lipunan. Pero bagamat tayo may kapansanan, gawin natin po yung talagang nararapat para sa atin. Mismong tayo po, huwag po nating ibaba ang ating sarili. Maging proud po tayo although tayo may kapansanan, pero mayroon po tayong kanya-kanyang maibabahagi, hindi lamang po sa ating pamilya, kundi sa buong lalawigan at sa buong mundo na rin.
1: Maraming salamat, Ma'am Flora Mate. Napakaganda po ng inyong mensahe. At dahil po kayo ang nagsimula ngayong Sabado, kayo rin po ang aming ipapakiusapan na mag-pinpoint o mag-bigay ng sino namang bayan ang susunod nating ipakapanayamin para malaman din natin, may paalam natin sa publiko ang ginagawa naman po sa ibang bayan. So, pwede niyo po bang sabihin kung sino ang aabangan ng ating mga kababayan sa susunod na Sabado, Ma'am Flor?
0: Okay, yes sir. So, pwede po natin na imbitahan ang Bayan ng Lemery, yung president po ng Bayan ng Lemery, yan. Si Jennifer Seno.
1: Okay.
0: So maganda rin po yung kanilang ginagawa sa kanilang bayan para sa mga taong may kapansanan.
1: Okay, so abangan po nyo sa Sabado, mga taga-Lemery, ang inyo namang Pangulo, ang bibida dito sa back-to-back kontahan po sa sektor ng taong may kapansanan sa lalawigan ng Batangas. At kung yung mga ibang lalawigan po, gusto nyo rin ipaalam sa amin kung anong ginagawa ninyo para sa taong may kapansanan sa inyong lalawigan, sa inyong bayan, sa inyong lungsod, i-text nyo lang po sa aming text line, Miss Jessa. Ayun.
2: 0926-079-8708.
1: Or pwede po nyong i-chat sa aming FB Live, GV99.9 FB Live. Correct, Miss Jessa?
2: Po.
1: Ma'am Flora, maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga. Opo, baka may gusto kayong batiin bago tayo matapos sa inyong segment, ma'am.
0: Binabati ko po yung aking family, ang family ng aking asawa. Thank you so much sa support. At saka sa inyo, sir, sa inyo, sa lalawigan ng sa Kapitolyo.
1: Mm.
0: Ramdam po namin na nandyan kayo palagi para sa aming sektor. So thank you so much at sana po ay patuloy ninyo kaming tulungan para po maging matagumpay po ang mga taong may kapansanan.
1: Or,
0: at laging lumakas ang loob namin lahat.
1: Maraming salamat po. Ang pribilehyo po ay sa amin dito sa stasyon na mapaglingkuran po ang sektor ng taong may kapansanan dito sa lalawigan ng Batangas. So sa ngalan po ng aming station manager DJ David, ang aming director Kiko, salamat po sa inyong panahon at huwag po kayong magsasawa dito sa GV99.9. Thank you, ma'am, at magandang umaga po sa inyo.
0: Yes, thank you rin po. Salamat po sa pag-imbita.
1: Alright, friends, there you have it. Si Ms. Flor Remate po ang presidente ng Federation of Persons with Disability. At bukas naman po ay susubukan natin makausap si Ma'am Chato ng Senior Citizens Affairs Office ng Lalawigan ng Batangas. Babalik po kami ni Ms. Jessa dito sa mga ibang balita pa sa huling 30 minutes namin. Ito po ang inyong back-to-back kontahan with Ms.
2: Jessa.
1: Kasama po si Papa P. Ito po ang GV99.9 Your Good Vibes. 30 na kami.
3: GV99.9 Your Good Vibes.
4: Delivery! Maria Jose?
5: Akin yan? Ang laki ng box!
4: Surprise!
5: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
4: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa.
5: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
6: Pag-ibig Fund Solid Kabang! Lipa Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Lipa Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
7: Need reliable tools for your home, negosyo, and construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, a much bigger one-stop shop and a fifth depot in the Philippines with more stocks for professional tools made affordable. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along Barangay Panay Panay near Fernando Air Base, Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call our text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa, professional tools made affordable.
8: Parang Gardeng! Parang Gardeng!
9: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
8: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
9: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
8: Pero, bulol ka!
10: Ayaw ko na!
11: Hala? Joke pala yun!
12: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
13: Ha? Bakit?
12: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes.
13: Ay, siya? Sino ganyan?
12: Si DJ Ronnie.
14: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
15: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
12: Ay, siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo. Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back-to-back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang sa GV 99.9, your good vibes!

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: Okay, tuloy-tuloy po mga ka-vibes. Wow, nasa last segment na tayo, Miss Jessa. Imagine last segment po ng inyong back-to-back kontahan ngayong Sabado. July 4 po ngayon. Baka hindi niyo pa alam, ito po si DJ Ronnie kasama si
3: Jessa.
2: Okay. So, puntahan natin yung dalawang huling balitang gusto nating ibahagi sa ating mga tagapakinig. Ngayong araw na to, ang una ay
3: LGBTQ plus Pride Month competition.
2: Oo, katatapos lang po kasi ng ano, mga hindi ko lang alam kung ito si Papa P nagladlad na to eh, ha? Nung po nakaraang buwan, kung hindi niyo pa po alam or nababalitaan, ay ang tawag po ng mga LGBT ho ay Pride Month. Ito po yung advocacy month nila. Kung ang persons with disability po ay merong NDRW month, ang atin pong mga kapatid na LGBTQIA plus minus divided by multiply ay tuwing June sila, ano, ang kanilang Pride Month. Ang National Disability Rights Month naman po ay tuwing July naman, ha, dito sa ating bansa. At ito, ibabalita ho ni Ma'am Jessa ang ilan sa mga nangyari dito sa Lalawigan ng Batangas sa Pride Month ng nasabing komunidad. Go ahead.
3: So to cap off this Pride Month nga, this June, so nagpagalingan naman sila sa sining, pagkapaganda ng local LGBTQIA plus community. Mm-hmm. So if I remember correctly, yung event is called Glow Beyond Limits. So,
2: wow, Glow Beyond Limits! Yeah,
3: so yung mga runaway, yes, yan, runaway fashion, ganun.
2: Ah, may tumakbo?
3: Ha? Nag-moda.
2: Yes, model. So, nag-model. Oh.
3: So grabe nga po yung nakikita niyo yung talent on display talaga. Like,
2: oh, alam mo ang isang plus talaga ng, kung may plus, plus, minus, divide, multiply, ang LGBTQ, yung kanilang talino, hindi matatawaran ang talino, galing, husay ng ating mga komunidad sa mga ating, ang komunidad ng LGBTQIA+. No? At ito ang binigyang pansin ng pamahalaang lalawigan ng Batangas sa talent competition. Go ahead, ma'am.
3: Nga po. So, it's nice to see nga po yung ano, city natin is nagpo-provide ng mga platform dito where everyone can express themselves. Yes po.
2: Okay. So, ano-ano ang mga contest sinabi ba? Sa ano-ano ang mga contest na ginawa parang mag-glow yung kanilang
3: so,
2: talents?
3: Nag-show lang po ng mga talents, mga dancing, singing, gano'n lang din po.
2: Acting, ganyan.
3: Yes po.
2: Pero alam mo yung mga ano, kung mapapansin ninyo yung showbiz industry ng Pilipinas, siguro pati sa buong mundo naman, di lang sa Pilipinas, lutang na lutang ang galing at talino ng ating mga kapatid na LGBTQI, no? QIA. At sila ang may pakana ng mga mahuhusay na, at yung mga direktor ng mahuhusay na pelikulang Pilipino ay mga nabibilang sa ganitong komunidad, no? At talagang lutang yung talino, ang gagaling, napaka-creative ng kanilang sining. At ito ang nakita ng lalawigan ng Batangas sa ginawang okasyon dyan sa Kapitolyo sa pagsuporta ng liderato ni Governor Vilma Santos Recto sa komunidad na ito. Correct?
3: Yes po.
2: Mm-mm. Sige, congratulations po sa ating mga, sa community ng LGBT, at magpatuloy po kayo sa, alam ko, isa sa mga nanalo dyan, yung Bayan ng Mabini eh.
3: Mm.
2: Ah, may mga nakalagay bang winners tayo dyan?
3: Wala po.
2: Okay, sige, lang. Sige. But one of the winners, I think, yung Bayan ng Mabini at iba pang mga lalawigan, bayan dito sa lalawigan ng Batangas.
3: See? Oh, it's a hair and makeup competition.
2: Oo. Kasi isa sa talino nga ng ating mga community ng LGBT ay ang pagpapaganda. Anong tawag nga dyan? Yung pagpapaganda ng sarili, di ba? Yung pag sa parlor, pedicure, manicure, makeup, ganyan, hair cosmetics at lahat. At ito po ang namalas na kita ng ating bayan, no? Muling nagpakitang gilas ang ating LGBTQ. At syempre, Pasalamatan natin ang mga departamento ng Kapitolyo na tumulong para maging tagumpay itong LGBT Pride Month celebration sa Kapitolyo. Pinangungunahan ng Provincial Social Welfare and Development Office. Nandyan din syempre ang Provincial Public Information Office ni Ma'am Katsi Catalan. At syempre yung GSO natin na lagi ng kaagapay, karamay ho, ng ating lahat ng pagdiriwang dyan sa Kapitolyo. At ang PIPOS, syempre para secure ang lahat ng mga tao dyan sa lalawigan ng sa Kapitolyo ng Batangas kay General Ronquillo, di ba? Okay, so again, congratulations and see you next year sa panibagong paggunita natin ng Pride Month tuwing buwan ng Hunyo. At ang ating huling balita na ibabahagi sa inyo ngayong umaga, Ms. Jessa?
3: DepEd, nilinaw yung pagpunta pagbabawal ng gadget sa loob ng silaran. May exception nga ba?
2: Oo.
3: Students were...
2: Ikaw personally, bago yung balita mo, nag-aaral ka pa naman. Payag ka ba na ipagbawal ang cellphone o gadgets sa paaralan? Anong opinion mo dito, Miss Jessa?
3: Well, nakadepende naman kasi yan kung kailangan talaga namin. Since ako is more on technology kami, which is needed talaga. And sa school namin, agawan sila ng projector.
2: Ay.
3: So, ang nangyayari po, sinesend pa sa amin yung mga PPT para lang makita namin.
2: So, hindi kayo makapag-project?
3: Yes po. Agawan po sila.
2: Agawan ng projector.
3: Oo po. So,
2: dapat ha.
3: Needed talaga po namin ng cellphones in internet.
2: Oo, calling yung mga nasa edukasyon natin dito sa lalawigan. Kulang daw ng projector ang BSU. Hoy. Sige. Pero kung ikaw ang tatanungin, basta education related, okay lang sa'yo yung gadget?
3: Yes po, kung magagamit naman po for schools and hindi naman makaka-apekto sa pag-aaral, so kailangan talaga namin. Pero kung nasa edad naman po kayo, nasa high school na hindi naman ganun ka-needed and complete naman po yung mga gamit, so doon po lang pwede magbawal.
2: Kaya alam mo, yan isang namimiss ko sa Australia, alam mo. Lahat doon ang kwarto, may isang overhead. Yung gang, may pinipindot lang sila, tapos tumataas na gano'n yung screen. Lahat ng kwarto sa universidad namin sa Adelaide, Australia, ay may gano'n. No? Sasabihin na naman ninyo, DJ Ronnie, Australia yon, Pilipinas tayo. Hoy! Yung mga nagsasabi ng ganyan, tumigil nga kayo. Ang sabi ng pag-aaral, upper middle class na daw ang Pilipinas. Ay, siguro. O hindi, sabi ng Neda, yung totoo yan. Ito naman, no, masyado kang...
1: Wow naman!
2: Masyado kang... Masyado kang ano... Masyado kang kontrabulate. Masama yung ganyan. Minsan makikinig din tayo sa... Minsan makikinig din tayo sa mga gandang balita ng pamahalaan, no? Upper ano na tayo? Upper class status. Hindi na tayo lower class.
1: Galing,
2: oo.
1: Bola lang yan.
2: Well... Yun din ang sabi ng ibang Pilipino na bola lang daw kasi hindi pa nila maramdaman.
4: Uy, sana.
2: Sasabihin nila, upper class, saan banda? Hindi nga kami makabili ng gusto namin bilhin eh. Diba? Oh. Pero alam po ninyo, magandang panimula po ito na ipag-celebrate natin na tayo ay upper class na sa tingin ng mga nagpapautang sa atin. Maganda po yun, no? Yan. Tama, celebrate. Pero... Sabi ko nga, dapat yung priority spending tulad nito, yung simpleng projector pinag-aagawan sa isang universidad na maganda, aba, ay dapat ho ikuan. Hindi nga noon. Tumulong ho ang kailangan, ang may kakayahang tumulong para yung mga public, yung mga state universities natin and colleges ay mas maging maganda ang facilidad. Pero ang alam ko ngayon, Ms. Jessa, ano eh, halimbawa dun sa mga public schools ngayon, sa high school, nagbibigay sila ng tablet.
3: May mga nung during pandemic.
2: Oo.
3: Nakahiram din po ako ng tablet noon kasi online classes po kami.
2: Okay. Ano sabi ni Papa P?
3: Hindi to po kita sa camera.
2: Ah, hindi ka kita sa camera. Magpakita ka naman.
3: Yes po.
2: Yung mga fans mo, inahanap. Sino ba yung nagsasalita niya? Diba? Okay, so, pinahiram kayo ng tablet tapos?
3: For 1 year. So ano po, yung akin po talaga talagang alaga, binilhan pa ni mama ng bahay. So yun na
2: case
3: ano,
2: ng case ng
3: yes
2: case.
3: Po. Oh, bahay. So na ano ng teacher ko, natuwa siya kasi yung iba nagbalik talaga basag kasi syempre. Kawawa naman po yung ano.
2: Kawawa naman yung tablet.
3: Pinahiram lang naman po, ibabalik din.
2: Pero magandang punto yun, ha? Kayo mga mag-aaral at yung magulang ng mag-aaral, eh pinahiram na nga kayo, wag niyo nang bardagulin. Para kayo mga ibang driver ng gobyerno, walang alam kundi sumakay lang sa sasakyan. Kaya ang dumi-dumi ng sasakyan. Aray, sige lang, dali ng dali, ha? Huwag kayong ganyan. Mahirap yan. Dapat marunong kayong mag-alaga kahit hindi sa inyo ang gamit. Oo, di ba? Huwag niyong binabardagol ang mga gamit ng gobyerno palibas at hindi sa inyo. Pagkasulina na nga kayo. Oh, tapos ganyan pa mga pag-uugali ninyo, ha? Huwag ganyan. Alagaan ninyo ang sasakyan ng gobyerno. Ang gamit ng gobyerno, huwag nyo iwi sa bahay yung ballpen, mga band papers, kasi yan ay gamit ng gobyerno. Pera ng bayan, pinaghirapan ng ordinaryong Pilipino yan, hindi nyo dapat inaabuso, hindi nyo dapat binabardagol, ha? Ang mga gamit ng gobyerno. Kasi yan ay hindi sa inyo. Tapos galit kayo sa mga mangungurakot, at kayo nangungurakot din kung ganyan ang ginagawa ninyo. Diba? Oh. Okay. So, yung gadgets, Miss Jessa, balik tayo doon.
3: Ayun po, tablet nga po yung pinahiram sa amin para makaano kami sa online class. Kasi sabi nila dati, dapat daw laptop para sure na makaka-attend kami ng classes.
2: Sosyal, ha? Laptop ang gusto nyo, ha? Sige,
3: so,
2: okay
3: lang
2: yan, sige.
3: Po, ang unti po yung nag-avail ng online classes. Eh, din nangyari po, yun po, pinahiram po kami.
2: Mm-mm.
3: Kaya nung, yun, dumami po yung mga students na nakapag-online class. Kasi mahirap nga naman daw po kung magmamodule.
2: Tapos walang gadget, ano?
3: Opo.
4: Mahirap yun.
2: Eh, mainit pa sa bahay nila, tapos wala pang gadget, wala pang mahina pa signal ng internet. Ayan. Oo. Yung bang data, sapat na ba yan para makakuha ng, makapag-attend ng online class?
3: Data? Opo. Kaya lang po ang data. Yung mga GB na po ng ano yun. Malakas din naman po sila. Mas okay nga po yun kasi nadadala namin kahit saan. Eh, sa wifi minsan po pag walang kuryente, wala din ano, internet. Eh. Pag data po, kaya po.
2: Hindi naglalag?
3: Opo, hindi naman po.
2: Okay, so ito.
5: Wow naman!
3: Po, kung ilan wow. Kayo sa data, pero ikaw lang din. Kaya po.
2: So itong pagbabawal ng gadget sa paaralan na pinag-aaralan ngayon o may direktiba na yata si DepEd, ano ang pananaw mo rito bilang naging mag-aaral din, naging high school ka rin minsan, di ba? Sa public school.
3: Yung nga po yung pagkakalam ko, kasi marami daw po nababother na ano, pinagbabawal na rin po magdala ng cellphone yung pasabi. Pero yung sabi naman po dito, nung Wednesday, nag-aaling DepEd, sinabi po nila na hindi naman daw po total ban na magdala. Magdadala pa rin naman po kasi minsan kailangan pa rin sa school nila. So, ang actual usage lang po ng cellphone talaga is pagka needed sa room.
2: Yun.
3: Class hours. Ganun.
2: Oo. Eh kung minsan kasi ngayon, tulad ngayon, napapansin natin, yung mga announcement ng teacher sa kanyang mga mag-aaral, hindi na dinadaan sa ano, may kanya-kanyang chat group na ngayon. Ang daming chat groups ngayon, kung mapapansin ninyo, no? Eh, ang mga guro ay yun na rin ang ginagawa para mas madali nga naman at mas mabilis, ha? Paperless, ika nga, at effective pa at efficient yung ganitong sistema. Pero, ano ang kwan, ano ang disadvantage naman palagay mo, Miss Jessa, pagka ganong tuluyang ipagbabawal yung gadgets sa paaralan?
3: I think po, yun nga po, sabi ko, walang kami sa projector.
2: Okay.
3: Eh, doon may hirapan po yung ibang estudyante doon. Nakatunga nga lang. Kasi po, minsan may mga prof na pag magtuturo sila, ano, dito, hindi, kasi syempre po, yung ibang learner is visually, sila natututo.
2: Okay.
3: So, needed po talaga nila na may makita sila. Kasi minsan, nung first year ata yun, meron kaming, like, math yung ano niya, tinuturo niya. Ano siya, tag dito, kung magsabi siya, through PPT, binabasa niya lang. So, hindi namin maintindihan. Kaya, nahihirapan kami. Isa sa reklamon talaga namin yun.
2: Oo. So, ang nakikita mong solusyon, dapat payagan ng gadgets, pero siguraduhin na namomonitor nila sa educational purposes gagamitin.
3: Yes po.
2: Okay. Salamat. Ang oras na natin, Miss Jessa?
3: 8:51 ng umaga.
2: 8:51 ng umaga. At dahil po dyan, kami po ay magbabye-bye na ni Ma'am Jessa. Shoutout muna natin dito sa taga San Jose kay Romy. Sige nga. Kay Romy at nasa na yung shoutout natin dito?
3: Nakita mo? Kay Romy po at kay Daryl.
2: Kay Romeo at kay Daryl. At sa mga binati natin kanina umaga, maraming salamat po sa inyo. Sa mga...
3: Sabi daw po niya is, binabati ko nga po lahat ng nakinig dyan sa San Jose, Batangas. Sa Matala family, the Guzman family.
2: Okay.
3: Binabati ko din lahat po na nakinig dito sa Ilaya City. At happy birthday si Miguel Noriega Bautista.
2: Ikaw naman, yung mga babatiin mo, go ahead.
3: Si Daryl Makatangay daw po, good morning, listening from Hong Kong.
2: Wow! Masarap ang siopaw dyan siguro, no? Sa Hong Kong. Sige, baka may gusto kong batiin, ma'am, sa ating huling mga minuto ngayong kuntahan natin.
3: Binabati ko po ang aking mama, makinig dyan.
2: Ano pa lang, anong pangalan ng mama mo?
3: Nimpa, niya
2: yeah, Hong Kong. Ayan. Sino pa? Ang iyong... ang iyong internet connection, ayaw mong batiin.
3: Si Nick Formento, Ayasa.
2: Nick ano?
3: Nick Formento po.
2: Formento?
3: Yes po.
2: Yan ang apelido?
3: Opo.
2: Ah.
3: Ayasa, Yolores, and Keisha. Yan lang po.
2: At sa mga kaya, kasama mo sa Talisay Residences, no?
3: Yes po.
2: Magandang umaga po sa inyo. Oo. At saka sa, saang barangay ka magiging ano, magiging space?
3: Barangay po ng Malbar.
2: Anong pangalan ng barangay?
3: Kakabisit ko lang po kasi kahapon.
2: Kakabisit. Huwag niyo hutong papasukin sa Lunes, ha? Bukas, alamin mo kung anong pangalan. Tsaka sinong kapitan, ha?
3: Yes.
2: Para ikay very good. Okay, salamat po sa inyong mga nakinig sa amin. Ngayong umaga, sana po may natutunan kayo. Meron po kaming naibahagi sa inyo na kinapulutan ninyo ng aral sa buhay. Meron pa ho tayo bukas, alas 6 din ng umaga, 6 to 6:30, more or less. Alas 6 po hanggang alas 9 ang kwentuhan natin. Maganda bukas, Lowdown Sunday, ha? At hopefully makausap po natin ang Senior Citizens, Community of Senior Citizens dito sa Batangas. At yung inaantabayanan po nating panauhin, hopefully makasama natin sa pagsisimula ng impeachment trial. Itunutulungan po tayo ng mga taga Mabini ni Administrator Veloso. Thank you, ma'am. Maganda rin ka, umaga rin kay Mayor Luistro ng Bayan ng Mabini, Batangas. Ito po si DJ Ronnie kasama si Miss
3: Jessa
2: na nagsasabing don't forget to smile, don't forget to count your blessings, and remember, we love you. Susunod na po si DJ Joey at ang iba pa ang magagandang programa dito lang sa inyong GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: Kabikes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami!
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
3: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming! Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes.
6: Masaya dito.

0: Renta-hay.
1: Rentahin na.
2: Renta.
3: GB 99.9.
2: Rentahin na.
4: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
5: Alam mo ba MLMC, mommy?
6: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
4: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
7: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
8: More loving, more caring.
7: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
0: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
10: Wow! Sabado na!
11: Wow! Gusto ko to!
10: Ay siya! Ganado na naman ako!
12: Talagang ganado ka dito! Dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
10: Magandang morning sa ating mga kapabanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
12: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
10: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan
12: tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
10: Sabado
12: ganado. Ay nakaw, ganado na naman ako.
10: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
12: Ganado ka dito.

making you feel good anytime, anywhere through the music that we play. You are listening to your number one Good Vibes radio station. We are GV99.9, your Good Vibes. Magandang morning, mga ka-vibes. Oras sa buong Pilipinas, it's 9:49 in the morning. Kapiling, kabandeng, kahuntahan at kabalitaan niyo po ngayong Sabado ng umaga, ang inyong nakiterong DJ. My name is DJ Joey Boy. At welcome po sa ating programa ngayong Sabado Ganado. Ito po ang programang huntahan at balitaan sa GV99.9. Oy, kamusta? Thank God it's Saturday and yes, it's weekend. Yan, ang matagal lang inaabangan ng ating mga ka-vibes na talagang isang linggong pumasok at isang linggong nag-abala sa kanilang mga trabaho. Ano, lalo-lalo na yung mga nagtrabaho kasi ang karamihan sa ating mga estudyante ay nagkaroon pa ng midweek break. Ano, nung Miyerkules ay nawalan nga ng pasok sa halos sa lahat ng bayan, ano, ng lalawigan ng Batangas at ilang bayan ng Cavite, Laguna at Quezon dahil nga sa nangyaring sama ng panahon. Pero yung ating mga ka-vibes na nagtatrabaho sa opisina, ano, ay talaga namang waterproof ang mga yan. Ang hirap maging alipin ng kwarta. Alipin ng pera, walang baha-baha, walang lakas-lakas ng ulan, walang bagyo-bagyo, ano, ang mas malakas ay ang pagtawag ni Judith. Ang pagtawag ng mga bayarin. Ano ha, ayan, kaya sana naman ay deserve natin at na-enjoy natin ang napakagandang sikat ng araw ngayong Sabado ng umaga. Uy, mga ka-vibes ha, baka hindi pa kayo aware na bagamat napakaganda po ng ating panahon ngayong araw na ito, ay mayroon po tayong binabantayang sama ng panahon sa labas ng bansa ha. At yan nga po ay isang typhoon category na, at dahil nga siya ay nasa karagatan pa sa mga oras at sa mga araw na ito at sa mga susunod pang araw, ay nakakahigo pa rin po yan ng lakas. At ayon nga ho sa pinakahuling ulat ng PAGASA, ay maaaring pumasok yan sa Philippine Area of Responsibility sa darating na Miyerkules bilang isang super typhoon category ha. Kaya naman mga ka-vibes, kung kayo ay mga lalabahan ngayong mga panahong ito, ano, kung may kailangan maglaba ng mga kobrekama, ng mga kumot, ng mga punda, ayan, ay labhan na ho at baka hindi matuyo. And at the same time, baka may mga kailangan kumpunihin, ano, yung ating mga bubungan, yung ating mga electrical lines sa bahay. At siguro mas maganda rin, mas mainam na magbawas ng mga sanga ng puno na malapit sa ating mga tahanan para kung sakali mang malakas ang hangin na dala ng bagyong ito, ay safe na safe pa rin tayo at wala tayong pangamba na baka tayo ay matumbahan. Tama? Tama! Ayan. Kaya naman mamaya mga ka-vibes ay abangan pong iba pang impormasyon at detalye sa ulat panahon at sa binabantayang super typhoon. Pero sa mga ka-vibes natin naman na gustong magpadala lang kalang mga GV shoutout, song request at mga mensahe ngayong Saturday morning, ay bukas na bukas na po ang ating text line. Magpadala lamang po kayo ng mensahe sa ating number na 0926-079-8708. Online na rin ang ating messenger, kaya naman pwedeng-pwede na rin kaming i-follow at i-message sa aming messenger sa Facebook. Hanapin niyo lamang po ang GV99.9 FM. At shout out din sa ating mga online listeners. Yan, ang mga katambayan at kakulitan na natin sa ating online streaming via GV999.live. Yan, magandang morning. Good morning kay Nathan. Yan ang ating suki sa ating online streaming. At kay Jake na nagpadala ng mensahe din sa ating online streaming. Mamaya, babasahin ko ang inyong mga mensahe, ha? Muli, GV999.live. Kaya naman sa mga nakikinig sa atin dyan, all over the world, good morning. Magandang araw po sa inyo. At maraming salamat sa pagtutok at pag-standby kasama si DJ Joey Boy ngayong Saturday morning. At syempre mga ka-vibes, maya-maya pa ha, mga bandang alas G's, imedya, alam niyo naman natin kapag patak ng Sabado, abay meron tayong countdown. Ayan. Sino nga kaya ang magiging top song of the week natin? Pero para sa kabatiran ng ating mga ka-vibes, kung hindi nyo nabantayan o nasubaybayan ang ating countdown last week, mamaya ay ibabahagi ko sa inyo kung ano nga ba yung ating resulta at siya pa rin ba kaya ang magiging number one song
for this week. O siya mga ka-vibes, sabalik tugtugan muna tayo. OPM tugtugan hanggang alas 12 ng tanghali. For now, let's have Denise Julia sa kantang Butterflies. Dito lamang yan sa programang Huntahan at Balitaan ngayong Sabado Ganado. Kasama ang inyong paboritong Rocky Terang DJ. Paboritong pa, Rocky Terang. Rocky Terang DJ. Ito pa si DJ Joey Boy. Only here on your number one good vibe station. Kami po, ang GV 99.9. Your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9!
5: 30 na!
1: Nakaradyo ka pa ba?
5: Ipapagami!
1: DJ Yam lang sa kalam!
5: DJ Yam lang sa kalam!
0: DJ Yam lang sa kalam!
5: DJ Yam lang sa kalam!
6: Makijam with DJ Yam!
1: Mga ka-vibes, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV99.9. Your good vibes.
7: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
8: Prime Doctors Medical Center Incorporated.

celebrating 30 years of spreading the good vibes. Kayo nakikinig pa rin sa inyong number one good vibes radio station. Kami po ang GV99.9, your good vibes. Oras natin sa buong Pilipinas, alas 10:17 na po ng umaga, mga ka-vibes. At kayo ay nakikinig pa rin sa programa ngayong Sabado Ganado. Ito po ang huntahan at balitaan sa GV99.9. Well, good morning sa mga ka-vibes natin na nakatutok na sa atin ngayong umaga at sa mga ka-vibes natin na nakikinig sa kani-kanilang mga radyo, sa kani-kanilang mga tahanan ngayong morning. Abay, magandang morning po ha. Sana kayo nakapag-almusal na sa mga oras na ito. Ayan, at syempre pa sana ay nababahaginan pa rin kayo ni DJ Joey Boy ng mga good vibes tugtugan at nahahawahan ko kayo ng positive energy ngayong morning. Alright, batiin muna natin yung ating mga ka-vibes na nagpadala ng mensahe sa ating text line. Ayan, wait lang ha. Puntahan lang natin ang mensahe ni ayaw magbukas. Ayan, hello. Good morning muna kay Kuya Romeo De Guzman. Ayan, sabi niya, gandang umaga DJ Joey Boy. Una sa lahat, binabati daw niya ang lahat ng nakikinig sa San Jose, Batangas. At binabati din daw niya ng happy birthday ngayong anak, ang kanyang ina-anak na si Miggy Noriega Bautista. Ayan, happy birthday daw sa iyo. At binabati din daw ni Kuya Romeo ang Matala family at De Guzman family. At binabati din daw niya lahat ng nakikinig dyan sa Ilayas City, sa lalong-lalo na sa kanyang asawa na si Amelia Magtibay. Ayan, please play the song Hawak Ko Ang Beat at Power of Love mula muli kay Kuya Romeo De Guzman. Ayan, muli maraming salamat at magandang morning sa iyo, Kuya Romeo, ang ating suki mula dyan sa San Jose, Batangas. At muli, happy birthday! Happy birthday sa iyong inaanak na si Miggy Noriega Bautista. Ayan, malapit lamang ang istasyon ng GV Miggy ha, sa San Jose. Baka naman matitikman namin ang iyong birthday. Ayan ha, muli maraming salamat. At sige, mamaya Kuya Romeo ha, tayo ay sasayaw sa iyong hawak mo ang beat na request at ang Power of Love. Yan, dedicated song para daw sa kanyang asawa na si Ma'am Amelia Magtibay. Good morning. At maraming salamat kay Kuya Romeo. Hello din at good morning kay G. Miranda Sassy. Alang sabi niya, good morning. Pa-request naman po ng song ni Justin Bieber na Cold Water. At good morning din kay Ma'am Concepcion Cervantes na nagpadala ng mensahe sa ating Facebook Messenger na GV99.9 FM. Yan, nakikinig daw sila ngayong morning. Yan, maraming salamat at good

0: Morning, good morning. Yan. Hello, hello din sa mga ka-vibes natin na sakay ngayon ha ng Batrasco. Yan, good morning. Ingat-ingat po kayo sa inyong mga pupuntahan at sa mga namamalengke nating mga ka-vibes diyan sa luma at bagong palengke ng Batangas City. Yan, good morning, good morning. At good morning din kay Ma'am Chantel at kay Ma'am Freya at syempre pa sa lahat ng mga empleyado ng Office of the City Market Administration. Yon. Good morning po sa inyong lahat. O siya mga kabab, sa katulad nga ng aking naipangako dahil nga mag-alas 10 imagine na. Ayan ay panahon na para simulan natin ang ating GV Top 10 Hits of the Week. Ayan, kung inyong na-miss sa mga ka-vibes, last week ang ating naging top song of the week ay ang kanta ni, nasa bang ating listahan? Ayan, ang kanta ni, nawala, ni, ang kanta ni Skasta Klee na Since Day One. Oha, yan po ang ating top song of the week last week. Sa tingin ninyo mga ka-vibes, siya pa rin ba ang ating magiging top song or top hit for this week? Abay, wag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang ating GV Top 10 Hits of the Week.
1: Did you ever get so addicted to a song that you kept playing it on a non-stop loop? Yup, it's called the Last Song Syndrome. And we managed to put all your LSS in one playlist. Here are the GV 99.9 Top 10 Songs of the Week.
2: Top 10 Hits of GV 99.9.
3: Number 10.
4: Number 10.

GV 99.9 Top 10 Hits. Number 9.

0: GV99.9 Top 10 Hits.
1: GV99.9
2: Delivery! Maria Jose?
3: Akin yan? Ang laki ng box!
2: Surprise!
3: Yeah! Ibat ka nasa loob ng box!
2: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
4: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa.
3: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
5: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
6: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
7: Yung year-end party namin sa office, doon din yun, sa may bandang Barangay Talisay, sa may Mountain Rock Resort. Ang daming space doon. Talagang perfect siya para sa mga team building at business events.
8: Sa Mountain Rock Resort, Mountain Rock Resort, Barangay Talisay, Lipa City, Batangas. Every celebration becomes extra special. We cater to all occasions and business events, weddings, birthdays, Christmas parties, seminars, conventions, team buildings, at marami pang iba. Book your next event now. Message us on Facebook, Mountain Rock Resort, or contact 0917-866-3733 or email mrrlipa@gmail.com. Mountain Rock Resort. Mountain Rock Resort. We cater to all occasions and business events.
9: Lunes, fast food. Martes, fast food ulit. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, fast food pa din. Gusto ko ng lutong bahay!
10: Lutong bahay ba ka mo? Si Mami G ang bahala sa'yo.
9: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
10: Ay, di na mula ang matitikmaan ng authentic Batangas sinaing at pinais. Ginataang gulay, tulad ng langka at ang pagkasarap-sarap na kakanin tulad ng tikoy at sapin-sapin ay pihadong bundak karito.
9: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
11: Located at Ground Floor Bay City Mall or Pasalubong Center, Plaza Mabini, Batangas City.
10: Kaya ano pang hinihintay nyo? Parinin at kumain!
9: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
11: For orders, you can also visit their official Facebook page at Mami G's Lutong Bahay at iba pa. Or you may call at 0906-570-0909.
12: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
13: Tol!
14: Uy, Tol! Magandang hapon sa'yo.
13: Tol, baka bigyan kita ng isang milyon.
14: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
13: Pero, isang milyon suntok.
14: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
13: Ayaw ko na.
10: Hala? Joke pala yun?
15: Wow! Sabado na!
10: Wow! Gusto ko to!
15: Ay, siya! Ganado na naman ako!

0: ang ganado ka dito dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
1: Magandang morning sa ating mga kabanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
0: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
1: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan.
0: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
2: Sabado, ganado.
0: Ay nakaw, ganado na naman ako.
1: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
0: Ganado ka dito.
3: Top 10 hits of GV99.9. Number 5.

0: GV 99.9.
1: Yar, good vibes.
2: Nakaradyo ka pa ba?
3: Iba, pag kami.
4: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.
8: Yung year-end party namin sa office, doon din yun, sa may bandang Barangay Talisay, sa may Mountain Rock Resort. Ang daming space doon. Talagang perfect siya para sa mga team building at business events.
9: Sa Mountain Rock Resort, Mountain Rock Resort, Barangay Talisay, Lipa City, Batangas. Every celebration becomes extra special. We cater to all occasions and business events, weddings, birthdays, Christmas parties, seminars, conventions, team buildings, at marami pang iba. Book your next event now. Message us on Facebook, Mountain Rock Resort, or contact 0917-866-3733 or email mrrlipa@gmail.com. Mountain Rock Resort. Mountain Rock Resort. We cater to all occasions and business events.
10: Uy, pare, magandang umaga.
11: Ah, pare, magandang umaga.
10: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
11: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
10: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
12: Ayaw ka na.
4: Ala, joke pala yun.
13: Wow, Sabado na!
4: Gusto ko to!
12: Ay siya! Ganado na naman ako!
8: Talagang ganado ka dito! Dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ!
6: Magandang morning sa ating piling kabonding ang inyong raketerong DJ! My name is DJ Joey Boy!
8: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang suwak sa inyong mga tahanan!
6: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan
8: tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 AM hanggang 3 PM sa programang Pida ang Ganado!
4: Sabado, Sabado ganado.
8: Ganado! Ay nakaw! Ganado na naman ako!
6: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes!
8: Ganado ka dito!

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: bola, karam bola. Sa letraman G. Sa letraman G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawain, sa letraman V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anyos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!
6: Need reliable tools for your home, negosyo, and construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, a much bigger one-stop shop and a fifth depot in the Philippines with more stocks for professional tools made affordable. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along Barangay Panay-Panay near Fernando Air Base, Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa, professional tools made affordable.
7: Barangay boy, di ba ang pera ay nabalik?
8: Abay, oo naman. Basta ikay gumagawa ng kabutihan.
7: Ay siya, ako'y payarin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
8: Oo, ayaw ko na.
1: Hala, joke pa na yun?
8: Wow, Sabado na!
1: Wow, gusto ko to!
8: Ay siya, ganado na naman ako.
0: Talagang ganado ka dito dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
9: Magandang morning sa ating mga kapabonding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
0: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
9: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan.
0: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
8: Sabado, ganado.
0: Ay nakaw, ganado na naman ako.
9: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
0: Ganado ka dito!

banda. Naalala mo ba nung unang araw na magtagpo ang mga mata? Mga tala sa langit ay bumaba, tila liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. O sinta, sana naaalala mo ba yung mga unang sayaw nating dalawa? Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling indak ng mga paa, alam kong habang buhay, di ibig

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay. Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: Ka-vibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby!
6: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
7: This is GV 99.9, your good vibes.

0: GB99.9.
1: Rentahin
2: na tayo,
3: mga kabay.
4: Rentahin na.
5: Renta.
6: GB99.9.
7: Rentahin na.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: You are listening to.
2: You are listening to.
3: You are listening to.
1: You are listening to.
4: TV 99.9.
5: TV 99.9.
4: TV 99.9.
1: Your good vibes.
4: Your good vibes.
6: Your good vibes.
1: Your good vibes.
7: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G. Numero 3.
6: Ay, namumuro na ako.
7: Ang susunod na bola, mga kway. Sa letra ng V. 30.
8: 30 anos na? Uy, bingo!
6: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata.
9: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
6: This is DJ Frankie.
10: This is DJ Robbie.
11: Ako po si DJ Robbie.
9: 30 taon ng masayang kwentuhan.
6: Always reminding you that every gising is a blessing.
9: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
6: 30 anos na tayo.
11: Mga vibes,
6: 30 anos. GV99.9.
1: This is GV99.9.
9: GV99.9. 30 na!
12: GV99.9. Your good vibes.

0: And you just heard Lady Gaga on the Edge of Glory, only here on your number one Good Vibes radio station. Kami po ang GV99.9, your Good Vibes. Kala nyo, wala na ako, no? Ayan. Ako, basta maraming salamat sa mga ka-webs natin. Nakatutok pa rin sa atin hanggang mga oras na ito. Medyo matagal na nawala ang inyong DJ Joey Boy dahil po mayroong bigla ang mga pinuntahan. Ayan. Pero hindi ko kayo kayang iwanan. Ayan ha. Muling nagbabalik po sa inyong mga radyo, inyong nakitarong DJ. My name is DJ Joey Boy. And we are down to the last hour of our program. Kayo po ay nakikinig pa rin sa programa ngayong Sabado Ganado. Ito po ang programang Huntahan at Balitaan sa GV99.9. Ayan. At syempre, pati muna natin ating mga ka-vibes na nakikinig pa rin sa atin sa mga oras na ito. Sa mga ka-vibes natin na nagmamaneho ng kanikinilang mga sasakyan o bumabiyahe. Ayan. Ako, sana ho kayo may mga dalang payong ano o mga sombrero. Bagamat mainit sa malaking bahagi ng bansa, ay may pag-ulan at pag-ambo naman po sa ibang bahagi ng Calabar Zone. Ano ho? Yan ho ay dala pa rin ng localized thunderstorm. Kaya naman kung kayo ay may lakad o aalis ngayong araw ng Sabado o mag-spend ng weekend ano sa ibang lugar, ay ingat-ingat po kayo at siguraduhin na kayo ay palaging may pananggang sa init o sa ulan. Tama? Tama. Ayan ha. Muli mga ka-vibes sa mga gusto magpahabol ng kanilang mga pa-GV shoutout song request. Mga pabate, ayan, pwedeng-pwede pa rin po yung ipadala sa aming text line. Ang aming pong number ay 0926-079-8708. Ayan. At ang atin pong messenger ay bukas na bukas pa rin. Ang hanapin nyo lamang po sa Facebook, ang aming official page na GV99.9 FM. Kung saan maya-maya ay magla-live si DJ Joey Boy para naman po ihatid sa inyo ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw ng Sabado. At syempre pa ang update natin ha sa ating binabantayang super typhoon na si Bagyong Bavi. Yan ang kanyang international name. At once na pumasok nga yan sa Philippine Area of Responsibility sa darating na Miyerkules, ayon sa PAGASA, ay tatawaging Bagyong Inday. Ha? Kaya tayo ay mag-prepare mga ka-vibes. Ha? At batiin ko lang din yung ating mga listeners sa ating online streaming via GV999.live. Ayan, magandang morning. Magandang hapon po pala sa inyo. Yan, nasanay na naman si DJ Joey Boy sa morning. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Medyo maingay pala si DJ Joey Boy. Pag mga ganitong oras pala, yung mga ka-vibes natin nagsisenti, ano, ayan, kaya medyo ating ano, anong tawag doon? Magiging malumanay. Paano kaya? Magiging malumanay muna si DJ Joey Boy. Baka may mga natutulog. Ano? Ay, patay tayo dyan. Baka masusumbe. Ika nga, sabi ng mamay. Ayan ha. At syempre sa mga oras na ito, ang ating mga ka-vibes ay nagme-merienda na. Ay, mga ka-vibes ha, baka may mga meriendahin dyan sa inyo. Ayan, ay masarap mag-merienda kapag ganito ang ano yung mga kakanin. Yan, ang cravings ni DJ Joey Boy ngayon ay kakanin. At si Papa Red ay nag-aalok na ng pandesal. Ayan, sige lang Papa Red. Merienda ka lang dyan. At yan sa mga ka-vibes natin. Ano baga ho ang inyong merienda sa mga oras na ito? Yan, mga pansit malabon. Mga pansit gisado. Parang mabanas mag-ano ngayon na mag-lomi. Ayan ha. Pero kung talagang cravings mo ang lomi, ay bakit magahindi ha? Pero kung ano man ang merienda mo ngayon mga ka-vibes at kayo na mong problema para hindi ka na masyadong mahirapan pa. Sa mga ka-vibes natin dyan sa Batangas City, pwedeng-pwede nyo pong sugurin ang tindahan ni Mami Gina Rodriguez, ang Mami G's Lutong Bahay at iba pa. Yan. Si Mami G ay may mga pansit. Yan. May mga kakanin po. Puto, bibingka, puto bumbong, ganyan. Oo, at saka mga lumpiang sariwa at kung ano-ano pa. Meron ding suman si Mami G. Aha, para at marami pang iba na pwede niyong mamirienda sa mga oras na ito. Ang pwesto po ni Mami G ay matatagpuan sa ground floor ng Bay City Mall dyan sa Batangas City. Oo, malapit sila dyan sa cashier ng supermarket at sa exit door. Oo, kaya bago ka makalabas ng Bay City Mall ay makikita mo na kaagad ang pwesto ni Mami Gina Rodriguez. Ayan, Jivi Jivi, shout out to you, Mami Gina, at sa iyong mga naggagandahan at nagsisipag ang mga cook at mga staff mo dyan, ha? Yan po ay sa bahagi ng Batangas City, at dito naman sa mga ka-vibes natin sa bahagi ng Lipa City, Batangas, ay pwedeng-pwede nyo pong suguren ang KM Lomi House dyan sa Barangay Bulbok sa Lipa City, Batangas. Sila naman ay mayroon ding mga masasarap na lutong bahay at saka mga pansit. Yan. Kaya sugod-sugod na masarap din ang barbecue ng ano, ng KM Lomi House. Ayan. Shoutout sa mga customer at kumakain ngayon dyan sa may Lomi House ng KM Lomi House sa Barangay Bulbok, Lipa City, Batangas. O siya mga kapalab, sa baliktugtugan muna ito po tayo. At muli sa pagbabalik ni DJ Joey Boy, ang atin pong balitaan sa GV News Express. Uguling nakatutok dito lamang sa inyong number one Good Vibe Station. Kasama niyong rakiterong DJ. My name is DJ Joey Boy. Dito pa rin sa programa ngayong Sabado Ganado. Ito po ang huntahan at balitaan sa GV 99.9. Your Good Vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ

0: Naka-radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yarn.
5: DJ Honey.
6: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Ito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
7: Hanap mo gay kalidad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
8: Need reliable tools for your home, negosyo, and construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, a much bigger one-stop shop and a fifth depot in the Philippines with more stocks for professional tools made affordable. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along Barangay Panay Panay near Fernando Air Base, Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa, professional tools made affordable.
9: Lunes, fast food. Martes, fast food ulit. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, fast food pa din. Gusto ko ng lutong bahay!
10: Lutong bahay ba ka mo? Si Mami G ang bahala sa'yo.
9: Mami G's, lutong bahay at iba pa.
10: Ay, di na mo lang matitikmaan ng authentic Batangas sinaing at pinais. Ginata ang gulay, tulad ng langka at ang pagkasarap-sarap na kakanin tulad ng tikoy at sapin-sapin. Ay, pihadong bundak ka rito.
9: Mami G's, lutong bahay at iba pa.
11: Located at Ground Floor Bay City Mall or Pasalubong Center, Plaza Mabini, Batangas City.
10: Kaya ano pang hinihintay nyo? Parinin at kumain.
9: Mami G's, lutong bahay at iba pa.
11: For orders, you can also visit their official Facebook page at Mami G's Lutong Bahay at iba pa. Or you may call at 0906-570-0909.
8: Discover the beauty of the world the easy way because Travel Worthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travel Worthy PH. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
12: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5 kasi iba sa Five.
13: Tol!
14: Oy, Tol!
13: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
14: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
13: Pero, puro pangit lang yung pwede.
14: Oo, ayaw ko na.
10: Hala, joke pala yun.
15: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
16: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
17: Paano may ka pero ikaw pa yung galit?
18: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng lies?
19: Paano kung gusto mo na mag-jowa pero tasman?
20: Teka. Paano nga pa rin gagawin dito?
21: Eh, di makijam with DJ Yeah.
22: Kahit
15: ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
9: dahil sa kanya, problems. Siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
15: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
9: Sa programa, ang tanong.
0: Ala eh, paano?
3: Ala eh, paano?
4: Ala eh, paano?
17: Ala eh, paano?
4: Ala eh, paano?
9: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
15: Only at your number one good vibe station at GV 99.9. Your good vibe.
0: Paano nga yun?
20: GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes. Live mula sa himpila ng GV 99.9 FM Batangas. Narito na ang mga balitang umingay sa buong linggo. Mga mainit na kaganapang hindi mo dapat palampasin. Mga balitang kinalap at binantayan ng buong puwersa ng GV 99.9 FM Batangas. Balitang hitik sa impormasyon dapat mong malaman ngayong umaga. Narito na ang GV News Express.
21: News Express.
20: News Express. Ang detalye ng mga balita, ihahatid ni DJ Joey Boy.
22: GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV News Express.
23: Oras sa buong Pilipinas, 38 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon at narito na ang mga balita sa oras na ito.
22: GV News Express.
23: Sa ulo ng ating mga balita mga ka-vibes, Senate President Sherwin Gatchalian ay giniit na siya ang dapat mamuno sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Senado handa na sa paglilitis sa darating na Lunes.
22: GV News Express.
23: Kasong graft laban kay ex-congressman Zaldico, ini-archive na ng Sandigang Bayan.
22: GV News Express.
23: Vice President Sara Duterte inimbitahang dumalo sa pagbubukas ng impeachment trial sa Lunes.
22: GV News Express.
23: Isang jeepney driver patay matapos matumbok ng kumalas na gulong ng trailer truck sa Quezon Province.
22: GV News Express.
23: Congressman Leviste na nawagang ipagpatuloy ng Kamara ang investigasyon sa flood control projects.
22: GV News Express.
23: Isang Canadian convicted sex offender arestado naman sa Santa Rosa, Laguna. Tatlong minor de edad na rescue.
22: GV News Express.
23: At isang Batanggenya tumanggap ng mahigit 11 million pesos scholarship offers mula sa 23 international universities.
22: GV News Express.
23: Sa detalye ng mga balitang yan mga ka-vibes, unahin natin ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginiit nga ni Senate President Sherwin Gatchalian na siya pa rin ang dapat magsilbing presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte alinsunod sa umiiral na Senate rules. Gayunman sinabi niyang maaari pa rin magtalaga ng ibang mamumuno kung iyon ang magiging pasya ng nakararaming senator judges. Tiniyak din ni Gatchalian na nakahanda na ang Senado para sa pagsisimula ng paglilitis sa Lunes, kabilang ang mga security at contingency measures. Inaasahan din niyang dadalo ang lahat ng senador bagamat maaaring hindi personal na makadalo ang ilan dahil sa kinakaharap na mga kaso.
22: GV News Express.
23: Samantala, sa Sandigang Bayan, ini-archive na ng Sandigang Bayan ang kasong graft laban sa nagbitiw na kongresistang si Elizalde Zaldico matapos itong hindi maaresto sa loob ng mahigit 6 na buwan mula nang mailabas ang warrant of arrest. Ayon sa Integrated Bar of the Philippines o IBP, karaniwang proseso lamang ito ng korte at hindi nangangahulugang ibinasura na ang kaso. Nahaharap si Rizal Dico sa kasong may kaugnayan sa umano'y maanumalyang 289 million pesos flood control project sa Oriental Mindoro. Mananatiling nakabinbin ang kaso at agad na didinggin sa oras na siya ay maaresto o kusang sumuko.
22: GV News Express.
23: Samantala, inimbitahan naman ng Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte na dumalo sa pagbubukas ng kanyang impeachment trial sa darating na Lunes, July 6, ganap na alas 2 ng hapon sa Session Hall ng Senado sa Pasay City. Kung hindi siya personal na makadadalo, maaari namang kumatawan ang kanyang legal team. Inaatasan din ang Vice Presidente na sundin ang lahat ng kautusan at direktiba ng impeachment court. Bagamat tiniyak ng kanyang kampo na handa na silang humarap sa paglilitis, wala pa rin kumpirmasyon kung personal na dadalo si Vice President Sara sa unang araw ng impeachment trial.
22: GV News Express.
23: Pasadahan naman natin ang ating mga balitang lokal at mga police reports. Unahin natin sa Quezon Province, isang jeepney driver patay matapos matumbok ng kumalas na gulong ng trailer truck. Patay nga ang isang 57 anyos na driver matapos matumbok ng kumalas na gulong sa isang trailer truck sa kahabaan ng Maharlika Highway sa Barangay Malabanban Norte, Candelaria, Quezon. Ayon sa pulisya, kumalas ang kaliwang unang dual tires ng trailer at tumawid sa kabilang linya ng kalsada kung saan tinamaan ang biktima na nakatayo sa harap ng isang nakaparadang jeepney. Isinugod pa siya sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival. Naaresto na ang truck driver at naharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide.
22: GV News Express.
23: Dito naman sa lalawigan ng Batangas, mga ka-vibes, naghain na si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste ng isang resolusyon upang muling buksan ng kamara ang investigasyon sa umano'y mga irregularidad sa flood control projects sa bansa. Ayon kay Leviste, marami pang ebidensya at mga testigong dapat dinggin, kabilang ang mga dating opisyal ng DPWH na nakatakdang maging state witness. Tiniyak din niyang hindi maaapektuhan ng legislative inquiry ang mga kasong nakabinbin sa ombudsman at sandigang bayan. Aniya, layunin ng investigasyon na mapanagot ang mga sangkot at makabuo ng mga reforma sa mga proyekto ng infrastruktura.
22: GV News Express.
23: Dako naman tayo sa lalawigan ng Santa Rosa o sa lalawigan ng Laguna. Arestado ng Bureau of Immigration ang isang Canadian national na convicted sex offender matapos matagpo ang kasama ang tatlong menor de edad sa kanyang bahay sa Santa Rosa City, Laguna. Sa isinagawang operasyon kasama ang PNP Women and Children Protection Center na rescue ang mga bata at agad na isinailalim sa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon sa Bureau of Immigration, nahatulan na ang dayuhan sa Cambodia sa kasong may kaugnayan sa pang-aabuso ng bata at nahaharap din umano sa mga kahalintulad na kaso sa bansang Thailand. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente habang isinasailalim sa kaukulang proseso ang suspek.
22: GV News Express.
23: Dako naman tayo sa ating weather update.
21: GV 99.9 Weather Update.
23: Mga kabayos, para sa ating weather update, lumakas na ang bagyong may international name na Bavi at isa na ngayong super typhoon habang patuloy itong kumikilos pakanluran sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, taglay nito ang lakas na hanging aabot sa 185 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 230 kilometers per hour. Posible itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa darating na Miyerkules, Hulyo 8, at tatawaging bagyong Inday. Ayon pa sa PAGASA, mataas ang posibilidad na dumaan ito malapit sa Northern Luzon sa susunod na linggo, kaya posibleng magtaas ng tropical cyclone wind signals sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon.
22: GV News Express.
23: Para naman sa ating good vibes, balita, isang Batanggenya mga ka-vibes ang tumanggap ng mahigit 11 million pesos scholarship offers mula sa 23 international universities. Nagbigay nga ng karangalan sa Batangas ang Batanggenyang si Erica Bianca Magbohos matapos makatanggap ng scholarship offers na nagkakahalaga ng mahigit 11 million pesos mula sa 23 international universities and colleges. Ang estudyante ng Philippine Science High School Calabarzon ay kinilala dahil sa kanyang pambihirang husay sa akademiko at dedikasyon sa pag-aaral. Ayon kay Erica, ang kanyang tagumpay ay bunga ng sipag, tiyaga at determinasyon. Nagsisilbi rin siyang inspirasyon sa mga kabataang Pilipino na nangangarap makapag-aral sa mga prestihiyosong universidad sa ibang bansa.
22: TV News Express.
23: At yan ang mga ka-vibes, ang mga balita sa oras na ito. Maaaring balikan ang ating mga balita sa ating official Facebook page. Hanapin nyo lamang po ang GV99.9 FM. O guling nakatutok dito lamang sa GV99.9 para kayo maging GV informed, GV aware at GV updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, ang inyong DJ Joey Boy para sa GV News Express.
22: GV News Express. GV News Express. GV News Express.
1: Oh, karambola, karambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
2: Ay, namumuro na ako.
1: Ang susunod na bola, mga kawain. Sa letra ng V. 30.
3: 30 anyos na. Uy, bingo!
2: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
17: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
24: This is DJ Frank.
25: This is DJ Honey.
26: Ako po si DJ Robbie.
17: 30 taon ng masayang kwentuhan.
24: Always reminding you that every gising is a blessing.
17: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
2: 30 anyos na tayo.
26: Vibes,
2: GV 99.9.
24: This is GV 99.9.
17: GV 99.9. Trentahin na!

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Robbie.
6: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
6: Vibes,
4: GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. Rentahin na!

0: Pasensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Ay, paring dayo, paring dayo.
2: Ah,
1: pahayag ka. Unlimited ang pera mo.
2: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
1: Pero, utang with interest.
3: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
6: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
7: Paano kung may ka pero ikaw pa yung galit?
8: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng maglahit?
9: Paano kung gusto mo na mag-jowa pero mas mad...
10: Teka. Paano nga pa rin gagawin dito?
11: Eh, di makijam with DJ Ya!
5: Ano pa yan ka vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work.
11: Dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
5: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
11: Sa programang, ang tanong.
12: Ala eh, paano?
11: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
5: Only at your number one good vibe station at GB 99.9. Your good vibe.
13: Paano nga yun?
11: 30
13: anyos na tayo mga ka-vibes.
14: 30 na tayo mga ka-vibes.
15: 30 years na ang GB 99.9.
16: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo.
14: GB 99.9.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB99.9.
2: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, mommy?
4: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
5: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
6: More loving, more caring.
5: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
7: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
8: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
9: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
10: para sa good vibes na walang humpay.
11: Dito sa GB99.9,
10: your good vibes.
12: Masaya dito!
13: GB99.9,
14: your good vibes.

0: kiss you. Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GB999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB99.9,
2: your good vibes. Masaya dito.

0: the Saturday Nights and Jams. Saturday Nights and Jams.
1: Let's rock and roll to the highest level ngayong Sabado ng gabi. Pilit ginagaya ngunit di nila kaya.
0: Every Saturday from 6 p.m. to 9 p.m.
1: Kasama niyo po ang nag-iisang maestro cantatero sa radio, the one and only DJ Papa Joe.
0: Only here at GB99.9. Your good vibes.
2: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuot upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9.
3: GV 99.9. Your good vibes.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GV99.9.
2: GV99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: A song by Parokya ni Edgar, Mr. Suave. Only here at GV99.9, your good vibes. At magandang, magandang, magandang araw po sa inyong lahat. And welcome po sa ating programang Saturday Night Jam with DJ Papa Joe. Nagbibigay ng good vibes sa inyo every Saturday na talagang punong-puno ng buhay. Kaya I'll make sure na talagang we'll party to the highest level ngayong Sabado ng gabi. And it's time to celebrate, my friends. And be thankful. At nakaraos na naman po ang isang linggo. Kaya tayo magpasalamat sa ating poong may kapal and let's spend time with your family. At tayo ay mag-iindakan tayo ngayong araw na ito. Kaya sa ating mga listeners out there, sa ating mga ka-good vibes sa buong Calabarzon region, na naabot ng ating broadcast sa ating minamahal na lalawigan, ang lalawigan ng Batangas, ihanda nyo na ang inyong mga balakang at tayo mag-iindakan. Kung ano mang ginagawa mo sa buhay, ano mang ginagawa mo ngayon, samahan nyo si Papa Joe at tayo ay magpa-party-party ng bonggang-bongga.
1: What?
0: Ayan. Kaya lakasan mo na ang loob mo, mga friend. At tayo ay mag-head, ba? Long hair ka man o kalbo, ay i-ready mo na ang iyong ulo. At tayo mag-headbang. Oo. Sa mga rockies na dyan, sa mga hip-hop, ano, humanda-handa kayo. At tayo ay magpa-party-party ng bonggang-bongga. Oo. Sa ating mga minamahal na mga ka-good vibes na naiipit ngayon sa traffic, oo, papasok at palabas ng Calabarzon at ng Mega Batangas. Ayan, dagdag po ng konting pasensya, ha? Oo, laging dagdagan ng pasensya at dagdagan ang disiplina.
1: Hindi totoo yan.
0: Oo, lalo-lalo na doon sa mga pasaway dyan sa karsada, ano? Pagpasensyaan mo na, ha? Oo, wag na papatulan, Brad, ha? Yung mga pasaway nating mga motorista dyan, yung mga kamote kids, oh. Ba't ba dumadami itong mga ito, ano? Oo, ayan. Dapat good vibes lang tayo palagi, ano, ha? Okay, at dahil dyan binabati natin ang happy listening, ang ating mga ka-good vibes dyan na mga drivers, anuman minamaneho mo. Gano'ng mang kalaki yan, Brad?
1: Hindi totoo yan.
0: Oo, sinlaki man ang truck yan o sinlaki man ang bus yung minamaneho mo, Brad? O ang minamaneho mo naman ay isang jeepney?
1: Hindi totoo yan.
0: Ayan, ingat-ingat po sa pagmamaneho, ha? And also sa ating mga riders dyan, dahan-dahan, takbong pogi lang, Brad, ha? Oh, dahan-dahan lang sa ating mga jeepney drivers at sa mga nagpupugian nating mga konduktor. Happy listening po sa inyong lahat dyan. And of course, hindi natin kalilimutan ang ating mga katoda na nakikinig sa atin ngayon. Na nasa kanilang mga pilahan ngayon. All throughout Calabarzon region. Maganda-magandang araw po sa inyong lahat. Oo, ano ba ngayon? 4th of July. Oo, sabi nga nila eh, in the US, it's sabi na, it's Independence Day in the US. Pero sa alam ko sa atin, ano rin eh, parang Filipino-American Friendship Day. Mga hindi nakakaalam, ha? Pero hindi po holiday, ha? Baka akala nyo, holiday ngayon. Hindi po double pay ngayon, ha? Yung mga call center agents natin dyan na ba ay gising na, Brad? At anong oras na, oh? Alas 6 na. Ay baka ikaw ay mamaya ng konti ay madali ka na ng iyong TLA and CNS ka. Wala pong holiday sa atin, oh. Ayan, oh. And also, binabati natin ng maganda-magandang araw ang ating mga nagmamando sa traffic, kahit traffic ngayon. Ating mga TMD na talaga namang pawis na pawis. na talagang bilad na bilad sa init ng araw kanina. Kahit ngayon may init pa din. Kaya magandang araw at maraming salamat. Ayan, nanonood sa ating Facebook Live. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, no, sa mga bayan at mga cities of Batangas. Ayan, let's celebrate today because it's a Saturday. Ayan, gusto mo laging good

0: Mahal dyan.
1: Hindi totoo yan.
0: O kaya yung mga may love life dyan, oo. Aba, ay helmetan mo na ang iyong mga partner at alagaan mo yan, Brad. Ha? Oo, baka mamaya magising sa katotohanan yan. Eh, lagot ka. Sige, ikaw din. Oo. Pinabati natin ng happy, happy listening at nanonood sa ating Facebook Live si Ma'am Ate Vendeline Rivera, ayan, na nakikinig sa atin to. And also si Sir Ton, nanonood din sa ating Facebook Live. Ayan, hindi abot sa Metro Manila ang ating broadcast. Pero you could watch us, Busan. O, pwede mo akong pakinggan via live streaming sa GV99.9.live. Ayan po ha. Mapakinggan nyo kami dyan. Oo, kahit na malayo kayo. Kung kayo man ay nasa abroad, kayo man ay nasa Metro Manila, hindi kayo abot ng broadcast namin, panoorin nyo kami. Panoorin tuloy. Oh. Hindi panoorin. O, pakinggan nyo kami via live streaming. Ayan. Lalo na yung mga nasa abroad. Oh. Size ano po ako ha? Lumiit na po ang aking pa. Bakit daw ganang pagka umiidad, lumiliit daw po? Totoo po yan mga kaibigan. Oh. Pagka umiidad, lumiliit. Lumiliit po ang nakatago. Oh, nakatago po ang paa. Lagi daw po nakasapato si Papa Joe. Eh. Size 10 na po. Ayan. Ayan ang kaibigan natin na si Darren. Nagpapa-shout out. Ang lalaking mamagmahal. Kamusta ka na? Huwag mo kalilimutan ang mga words of wisdom ni Papa Joe sa'yo, ha?
2: Oh, yeah.
0: Huwag mananakit ng babae. Oh. Ang babae, minamahal yan, Brad. Huwag kalilimutan yan, ha? Ang babae, minamahal at inaalagaan yan. Oo. Sabi nila, inalagaan pabayaan. Huwag ganun, ha? Oo. At alagaan pabayaan tuloy. Wag ganon, ha? Oh, dahil ang babae talaga minamahal. Ayan. Binabati rin natin ang happy, happy listening si DJ na nakalimot na. Sa mga words of wisdom, DJ Papa Joe. Wag nyo kakalimutan ang mga habili. Yung mga karunungan, lihim ni DJ Papa Joe. Binahagi ko sa inyong dalawa. Wag paglalaruan ng pag-ibig. Dahil ang pag-ibig, yan ay sagrado, ha? Oo, sagrado ang pag-ibig. Huwag mananakit, okay? Matik yan. Oo. Ayan, at dahil dyan, baliktugtugan muna po tayo. Ang dami nakikinig, oo. Oo, baliktugtugan muna po tayo. So I'll be playing a song by Meghan Trainor. So get ready to party! A song by Meghan Trainor. All about that bass. Only here at GV99.9, your good vibes. Let's party!

0: A song by Shaggy, Boombastic. Only here at GV99.9, your good vibes. At nagbabalik pong muli, ang napaka-pogi, sabi ng nanay ko.
1: Totoo yan.
0: Na nag-iisang si DJ Papa Joe sa inyong programang Saturday Night Jam. Ayan, nagbabalik po ako muli, ano? Akala niya hindi na ako babalik. Ha, babalik ako, syempre. Sa mga nag-aabang dyan. Sa mga nag-aabang, wag lang yung mangungutang. Abangan nyo na. Hindi nyo ako matatagpuan. Sabi nga nila, madaling hanapin. Ngunit hindi makutap-tapan. Sabi ng mga Batanggen nyo, ano? Ayan. Ayan, sa mga nanonood sa ating Facebook Live, magandang lalaki po ako sa inyong lahat. Ayan, sabi ng nanay ko, may pagkasunungaling daw po ako. Okay, masyadong kapaniwala. Ayan, o. Oh. I hope you love the music that we're playing earlier. Sa ating mga batang 90s dyan, hindi na bata. Matanda na raw po yung mga batang 90s nung araw. Siguraduhin nyong may pain reliever kayo, ha? Baka kayo ay napaindak ng bonggang-bongga dyan, bro. Oo. At natandaan nyo na naman ang inyong mga high school days na nagpaindak kayo ng bonggang-bongga at napa-headbang kayo. Ayan, o. Dandaan lang, brad, ha? Baka kung mamaya kung mapano ka dyan, brad. O, relax lang, relax, relax, relax. Ayan, nanonood sa atin ng ating mga katropa dyan, o. Ang dami nanonood sa ating Facebook Live, grabe. Baka maniwala, no?
1: Ito yan.
0: Ayan, binabati natin si ang ating mga listeners dyan sa Iban, Batangas. Si Veronica Pasco at ang kanyang buong family. Happy, happy listening sa inyo. At ang ating mga katropa diyan sa bayan ng Rosario, Batangas. Especially dyan sa Barangay San Ignacio. Ang dami nakikinig. Talaga umaalingaw-ngaw si Papa Joe. Okay, nilig-tuloy ako. Oo. Ang dami nakikinig kay Papa Joe. Walang kaumay-umay. Bakit ba? Walang basa ganang trip, Rod. Oo, ang dami nakikinig talaga. Lalong-lalo na dyan sa lungsod ng Lipa. 72 barangays of Lipa City! Lalong-lalo na mga nagpupugian nilang mga barangay tanod na hawak-hawak ang kanilang. Oo, basta alam mo na yun, Brad. Oo, baka mamaya ma-MTRCB tayo dito, Brad. Oo, ingat-ingat, ano? Hawak-hawak ang kanilang pamalo. Yun na lang, pamalo. Oo, pamalo sa mga masasamang loob. Ayan. Ayan. Magpapasalamat tayo sa ating kapulisan na nakasalubong natin sa checkpoint dyan sa Bayan ng Ibaan. Maraming salamat po. Sana tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na ang inyong checkpoint sa lahat ng bayan at lungsod dito sa buong Calabarzon region. Oo. Sana tuloy-tuloy na, lalo-lalo na po pagkagabi. Oo. Tuloy-tuloy na po ang checkpoint. Ayan. And also, speaking of checkpoint, o yung mga kalalakihan natin dyan. Oo. Siguraduhin yung magpapakita muna kayo sa inyong mga kumakumander dyan, ha? Oo. Baka sa ibang checkpoint kayo dumaan, brad, ha? Siguraduhin mo nang kay Commander. Oo, kay Commander kayo magre-report. At dahil dyan, good vibes ka. Very good ka, Brad. Pagsasawa mo, ikaw nag-report. Oo. Yan yung mga sinasabi kong words of wisdom galing kay DJ Papa Joe. Ayan. Yan, natutunan ng aking mga alipores ko dyan sa dati kong pinagtatrabahuhan. Ano nga? Oo. Speaking of mga katropang alipores, oh, yan sina Darren and PJ nakikinig sa atin sa aking Facebook Live. At sa mga listeners natin all over the world. Grabe, bonggang-bongga. Sa loob at labas ng kanilang tahanan, sa loob at labas ng Pilipinas, at sa buong Metro Manila, pwede nyo kami pakinggan sa ating live streaming. Ayan, bonggang-bongga. Kaya GV999.live. Ulitin ko po. GV999.live. At yan, mapapakinggan mo. Siguraduhin mo lang may internet ka, Brad, ha? Dahil pag wala kang internet, hindi mo rin ako mapapakinggan. Oo. Oo. Yan ang siguraduhin mo. Siguraduhin mo may internet ka kung ano man, may wifi, meron kang data, Ayun, ito siguraduhin mo, Brad, ha? At ang ating mga katoda dyan sa buong Lipa City. Ayan, happy listening sa inyo. Sigurado naman ako nag-uutay na kayo dyan, Brad. Dahan-dahan lang, ha? Dahan-dahan lamang. Sabi nga ay drink moderately. Wag takal palamig agad, ha? Yung akala mo lagi nagmamadali. Akala mo mauubusan. Oo. Naku po, lagot ka na naman kay Commander. Pag uwi mo at ikaw ay amoy chiko, lagot ka na naman. Oo. Pero sigurado naman good vibes kapag uwi. Oo. Kaso nga lamang, ikaw ay outside ako lang po, Brad. Oo, sa ating mga katoda dyan, hinay-hinay lamang po. Hinay-hinay lamang po sa pagbabarek. At siguraduhin magtitira ng pang-uwi. At siguraduhin kakayanin pang umuwi at kaya pang lumakad. Dahil yung iba po ay hindi na lumalakad, gumugulong na po. Gumugulong na dahil hindi na kaya ng kanilang katawang lupa ang maglakad pa uwi. Kung hindi, sabi nga ay, kung hindi bitbitin. Happy listening sa aking mga classmates na nanonood. And also kay Kuya Rico Montano, all the way from Baclaran, Paranaque. Ayan. Sa ating mga ka-good vibes dyan sa Baclaran, Paranaque. Dami nakikinig, ano? Dami kayong Batanggenyo sa Baclaran. FYI, ha? Ang inyo abang lingkod po ay lumaki sa Baclaran. Hindi po Baclaran, ha? Pwede na rin, o. Pwede na. Oo. Sabi nga nila, Baclaran. Ayan. Diyan po tayo lumaki. Ang inyo abang lingkod. Diyan na rin po ako tumaba. Lumaki. Hindi daw ako lumaki. Tumaba lang. Ayan. Okay, for your request songs and greetings, message lang ako sa ating Facebook page sa GV99.9 and also sa ating hotline number naman. Pwede mo ako i-message sa 0926-079-8708. Again, it's 0926-079-8708. Ito ang hotline number ni GV. And also, pwede nyo kaming i-message via our live stream sa GV999.live. Again, GV999.live. At makakachat nyo po ako. Ayan, oo. Makakachat nyo po ako. Kung hindi po kayo naumay sa aking boses, ay mag-message kayo doon. Ano? Ingat-ingat din ulit. Kuya Rico, ayan. Hope isang araw pwede tayo mag-firing, ano? Napaka-swabi kong uncle. Oh, yan, si Attorney Benjo Buenviaje. All the way from Muntinlupa. Yan, happy listening po. At sa iyong buong family. And because of that, speaking of mga abogado natin mga kaibigan, ayan, binabati ko po ng belated happy birthday si Attorney Ed Gatibayan ng Lipa City. Happy birthday! Ayan, and also, maraming salamat. Oh, napuntahan natin yung firing range ng ating kaibigan. Oh, maraming salamat. Oh, may pa-discount na raw po ako. Sa susunod. Ayan. Ayan, maraming salamat sa ating kapatid sa Hanap Buhay. Oh, okay, board member Melvin Vidal, maraming salamat. Nakikinig din ito sa atin, itong mga katropa natin to. Ayan. And also, dahil dyan, napasobra na naman ang kuda ko. Mamaya naman ang batian session. At dahil dyan, baliktugtugan muna po tayo sa mga singles natin dyan na talaga naman naghahanap. Naghahanap ng bagong love life. Next song is for you. A song by Sean Kingston. Beautiful Girls. Only your GV99.9, your good vibes.
2: Say y'all.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes. Yes.

Dance Monkey, only here at GV99.9. Your good vibes. At nagbabalik po ang inyo nag-iisang maestro kantatero sa radio. Si DJ Papa Joe sa inyong programang Saturday Night Jam. Talaga naman, kamusta ba ang inyong mga kasukasuhan ngayon dyan? Sa mga titos and titas of Calabarzon, sa lolos and lolas of Mega Batangas, kamusta, kamusta, kamusta kayo? Oo, nakakaibubag ka. Oo, masakit pag ang kasukasuan mo dyan. Ayan, dami nanonood sa atin. Oh. 4,000? Grabe. Oo. At dahil dyan, binabati natin ng happy, happy listening ang Mojado Family ng Lepa City. And also, I would like to say happy, happy listening kay Sir Frank Tronco, all the way from Bitac, Laguna. Abalay nang naabot, ano? And speaking of Lepa City, yung binabati natin ng happy, happy listening si Ate Del Villasor, all the way from Bulbok. Barangay Bulbok, Lepa City, and also kay Ate Vicky, ang kanyang napakagandang assistant. Kamusta, kamusta, kamusta? Pag isang araw ay makapasyal dyan sa inyo ano, at makapagmerienda naman. Oh, masarap. Parang malapit kayo dun sa may bibingkahan diyan, sa may cultural. Ano. Sarap nun? Aww. Grabe, naglalaway na naman si Papa Joe. Oh, time check. It's already 7:23 ng gabi. Sa mga naghahapunan dyan, sana'y ginaganahan pa kayo habang naririnig nyo ang aking boses. Sana hindi pa kayo nauumay. Oo. At dahil dyan, binabati ko rin ang happy, happy listening ang mga ka-good vibes natin diyan sa may Padre Garcia. Ang dami nakikinig sa atin dyan, especially ang mga staff ni, ano, ni kaibigan natin to, si attorney, si Bukal, tawag dito, Melvin Vidal, yung mga staff niya nakikinig daw sa atin to mga ito. Maraming maraming salamat po. Nakikinig sa ating programa. Sa program ng GV99.9. Maraming maraming salamat. And also, ang dami rin nakikinig sa atin dyan sa Iban, Batangas, ang Perez family. Ayan, nakikinig sa atin. Nakikinig sa atin si Kuya Ding Perez. Nakikinig. Maraming maraming salamat. Happy, happy listening. And speaking of avid listener, ayan talaga mga idol kong bumbero, nakikinig sa atin to. Oo, all the way from Bawan, Batangas, nakikinig sa atin si Fire Officer Marlon Perez at mga niyang mga katropa dyan. Galaw-galaw mga bumbero, kamusta, kamusta, kamusta kayo diyan? Oo, sabi nga ay kasabihan na pagka daw mga single gustuhin bumbero, bakit kaya? Gustuhin daw itong mga bumbero. Meron daw silang asset na wala daw ang iba. Oo, pero hindi naman daw magkapatalo ang ating mga drivers dyan. Sino ba talaga mas malakas sa chicks? Ang mga driver o ang conductor? Pero hindi raw papatalo ang mga dispatcher, sabi nila. Yung mga dispatcher diyan. Oo, hindi rin daw papatalo itong mga ito. At naririnig ko. Oo. Speaking of mga lover boy, ayan, binabati natin ng happy, happy listening. Ang lover boy ng Tulay, Iban, Batangas. Ang kaibigan natin si JP at ang kanyang napakagandang may bahay, nakikinig sa atin. Ayan, happy, happy listening sa inyo. And also, nakikinig sa atin si Sir Henry Perez ng Koliat, Iban, Batangas. Maraming maraming salamat po sa pagpakikinig. Ayan. And also, nakikinig din sa atin. Ayan, ang ating mga swabing tropa diyan sa Barangay 1, Lepa City. Especially si

Sir Tux Kagitla, makikinig sa atin ito. At ang ating kaibigan diyan, no, si Kuya Mundo, nakikinig din sa atin. Maraming maraming salamat. At dahil dyan, baliktugtugan muna tayo uli para sa mga batang 90s at mga batang early 2000. A song by Maroon 5, This Love. Only your GV99.9. Your good vibes. Let's party!

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
3: Parang boy, di ba ang pera ay nabalik?
4: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
3: Ay, siya. Ako'y payarin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
4: Oo, ayaw ko nan.
5: Hala, joke mo na yun?
6: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
7: Every letter carries a story.
8: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
7: A love that questions. A heart that is hurting.
9: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
7: A decision that is not easy.
10: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
7: Love should never make you feel second.
8: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
7: Let us talk about your story.
8: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
7: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: A song by Lola Amor, Raining in Manila. Only here at GV99.9, your good vibes. At nagbabalik mong muli ang nag-iisang maestro kantatero sa radyo, si DJ Papa Joe, sa inyong programang nagbibigay ng good vibes every Saturday. Ang Saturday Night Jam with DJ Papa Joe. Ayan, oh. I hope you were enjoying the music that I've played earlier. At napahedbang ba ang ating mga ka-good vibes dyan? At napa-indak ba ang titos and titas of Calabar Zone? Kinig po sa atin ngayon si Sir Manny Montalvo all the way from Iban, Batangas. Maraming salamat po. At sa kanyang napakagandang may bahay, ang aking pinsan, si Dr. Elma Montalvo. Happy listening. Ayan, ano request mo? Ay, delikado yan, Kuya Manny. Oo. Granada song. Hindi kaya tayo sumabog niyan. Kumanta niyang Granada na yan. Baka kinigin ako. Ano ka, nag-uumpisa na ka? May baray ka na ka dyan. Nagbabarik na ka diyan sa kubo. Ayan, speaking of barikan, ayan, ang ating mga katoda sa lungsod ng Lipa. Kamusta na ang aking mga kaibigan diyan? Na talagang walang sawa at walang kaumay-umay sa pakikinig sa inyong abang lingkod. Ano nga? Ay talaga nga naman diyan sa Lipa City Public Market ay talagang pakinig na pakinig ang boses ni Papa Joe. Ewan ko baga. Lalo-lalo na sa pilahan ng tricycle. Sa pilahan ng jeep diyan. Sa mga nagpopogian nating tricycle driver. Sa mga jeepney driver natin diyan. Ingat-ingat po sa pagmamaneho. Isang paalala mula kay DJ Papa Joe. Mawawala ang kapugian mo niyan, tutaw. Kaya dapat laging ikaw ay makikinig sa inyong maestro, ano nga? Sa inyong maestro kantatero. Kantatero ko. Song master ang ibig ko sabihin, ha? Makakuha na namang iniisip ninyo. Ayan. And also, I would like to say happy listening sa Serrano family. Sa sali kay Kuya Alvin Serrano ng Mataas na Kahoy. At nakikinig din sa atin ngayon si Chino Valle. Villanueva, nakikinig sa atin to. Baka isang araw ay tayo ay magkahuntahan. Tawagan kita mamaya, ano, Brad? And also, nakikinig din sa atin ang pinsan ng bayan. Kamusta, pinsan? Ikaw kay tuloy na ang bangay. Tuloy na gayaan. Tuloy na ang pagtakbo. Siguraduhin tatakbo na. Huwag lalakad. Ayan, kaya dapat laging masaya lang. Ano nga, pinsan? Kamusta ka, pinsan? Ang pinsan ng bayan natin diyan sa may San Juan. Ano, kamusta? Ah, San Juan tuloy. San Jose! Ay, talagang ano. Iba pala yung taga San Juan, May kaibigan tayo dyan sa San Juan, Kamusta kayo diyan? And also, nakikinig din sa atin ang Unity Boys. Kamusta, Unity Boys? Nakikinig sa atin yung mga tropa natin dyan sa may Balagbag, Lipa City. Talaga nga namang umaalingaw-ngaw ang boses ko diyan. Pagkakalaki pa naman ang kanilang mga speaker. Kaya talaga naman dumadagundong ang boses ni Papa Joe diyan sa may Balagbag. Kaya maraming salamat sa pagtanggi dito. At nakikinig din sa atin. Sa ating live, sa mga hindi naabot ng ating radio broadcast, ayan, pwede nyo kami pakinggan via live streaming sa GV999.live. Again, GV999.live. Ayan. So mga tunog 90s tayo at mga rock and roll tayo, ang bonggang-bongga. Kaya abangan nyo mga patugtugan natin na talaga mapapaindak at mapapaheadbang ka ng bonggang-bongga. Masarap. Ano kayong masarap na yan? Hindi ka napasama nung ako ay kami nag-firing nung isang araw. Ano nga, Kuya Manny? Sa isang araw tayo ay ikisumama sa amin. Tayo ay magpa-firing diyan sa ating kaibigan diyan sa may Patrick. Ano nga, kaibigan? May kumpare tayo diyan. Makaka-discount daw. Kaya maraming salamat. Isasama natin si Fire Officer Marlon Perez. Paging. Ayan. yan. Oh. Baka sa isang araw eh, tayo ay makapag makapag-shooting. Oh. Ibig sabihin po, pag tinagalog ang shooting, ay mga maniniyot po. Oh. Target shooting po. Ayan po. Maganda po yung malinaw, ha? Oo. Baka kung ano namang isipin ng ating mga listeners, oh, saka mga nanonood sa ating Facebook Live. Ako po ay napaka-wholesome na tao. Oo. Ang hindi po mabang lingkod si DJ Papa Joe, ang nag-iisang maestro kantatero sa radio at sa TV, ay napaka-wholesome po. Oo. Napaka-maginoo ko po. Shoutout daw po kay Boss Clark Sesco na nasa biyahe na pabalik ng Qatar. At marami na naman po ng Qatar. Ayan. Sa mga kilabot po dyan. Oh. Sa mga kilabot ng magmamanok. Kamusta kayo dyan? At dahil dyan, napasobra na naman ang kuda ko. Ay magbalik-dugdugan muna po tayo. Ayan, nanonood sa atin si Sir Didoy. Ayan. At ang ating mga ka-good vibes dyan sa Lucena. Kamusta, kamusta, kamusta? Mamaya magbatihan tayo ulit. At nagbibinatapos si DJ Papa Joe. Ba't pumipiyok ako? At dahil dyan, baliktugtugan muna po tayo. At pumipiyok na ako. So I'll be playing a song by Looney. Tao Lang, only here at GV99.9. Your good vibes. Let's party!
1: Si Luna yun ah. Tara, lapitan natin. Idol, lift up tayo.
2: Ah, isa lang, kuya.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Mga Vibes, 30 anos na tayo.
1: GV 99.9.
2: 30 na!
3: Ay, paring dayo, paring dayo.
4: Ano ka naman?
3: Payag ka, ikay may kapangyarihan mag-teleport.
4: Abay, o naman pare, para kahit saan, ako'y makakapunta.
3: Pero, 50 years bago ka marating.
4: Haa, ayaw ko na.
1: Hala, joke pala yun. Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
5: Every letter carries a story.
6: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
5: A love that questions. A heart that is hurting.
7: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
5: A decision that is not easy.
8: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
5: Love should never make you feel second.
6: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
5: Let us talk about your story.
6: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
5: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

0: A song by Bontags and Harmony, Crossroads. Only your GV99.9, your good vibes. At nagbabalik pong muli ang nag-iisang maestro kantatero sa radio. Si DJ Papa Joe sa inyong programa ang nagbibigay ng good vibes every Saturday. Ang Saturday Night Jam na nagpapa-induct sa inyo ng bonggang-bongga. Ayan, sa mga nanonood sa ating Facebook Live, ayan, happy, happy listening po. And I hope you're enjoying the music that we're playing. Ayan, pagbati po. Ayan, nanonood po sa atin ang Fajarda family all the way from Lucena City. Pagbati mula kay Sir Didoy Fajarda. And sa Mojado family of Lepaseti, magandang-magandang gabi po sa inyong lahat dyan. At sa ating mga nagpupugi, ang mga security guards ngayon na naka-duty. Kaya huwag kayong tutulog-tulog, mga kababayan. At baka madali kayo ng inyong mga OIC. Kaya dapat ay laging alive na alive. At gising na gising ang ating mga nagpupugi at makikising na security guard. And speaking of security guard, ayan, binabati natin ang ating kaibigan, si Sir Joel Perez ng Lepa City. Ayan, magandang araw at sa ating mga katropa dyan. At si, ayan, nakikinig din sa atin, si Bambi. Oo, ang ating kaibigan diyan sa Lepa City. Oo, ang dami talaga nagpapabati. Ayan, si Kapitan Rolando Regio. Napakakisig kong angkel ito. Maraming salamat po. All the way from Las Piñas, Metro Manila. Ayan, marami tayong mga nagpopogian at makikisig na seaman na nakikinig po sa atin ngayon. Ingat-ingat po sa biyahe, mga sir. Oh, size 10 po ang paa ni Papa Joe. And speaking of, ayan, binabati din natin, nakikinig sa atin, oo. Ang ating mga kaibigan di, ano, Sir Gerald Flotilde, nakikinig sa atin. And again, guys, you can listen and you can tune in sa ating mga programa via live streaming sa GV99.9, oo. So, punta lang kayo, GV999.live, ayan. Pwede nyo kaming pakinggan dyan. Kahit nasaan ka man, lupalop ng mundo, ayan, mapapakinggan nyo ang aming mga programa. At huwag nyo kalilimutan si Papa Joe. Ang program ko po ay every Saturday and Sunday. Pag Saturday po ay 6 to 9 p.m. And every Sunday naman po ay 1 to 4 p.m. Ayan, sa mga hindi pa nag-aapunan dyan, na baka kain din pag may time. Time check, it's already 8:35 ng gabi. Aba, kain-kain din, ano. O yung mga nasa traffic pa ngayon, aba ay konting-konting pasensya sa ating mga pasaway dyan, ano. At sa ating kapulisan, huwag niyong tantanan.
1: Wow naman!
0: Huwag niyong tantanan.

hindi naman po lahat ng riders ay pasaway. Meron lamang po mga talagang nakakalimot. Oh, ewan ko ba nakakalimot? Kailangan sigurong mapaalalahanan itong mga kabataan ito. Ayan. Okay, speaking of nakakalimot, ayan, sa mga mangingibig dyan, sa ating mga drivers na nakakalimot na mag-remit ng kanilang mga entrega sa asawa nyo, wag nyo kalilimutan, ano? Lalo na yung mga bagong sahod. Ano ba ngayon? 4. Yung mga lingguhan ng sahod, mga makikisig nating construction workers. Huwag makakalimot, ano? Huwag munang babarik, ha? Magpakita muna kayo sa inyong mga asa-asawa. At para good vibes lagi, ano? Sa ating mga katoda diyan sa Lipa na nag-uumpisa ng bumarik, ay dahan-dahan muna utoy. Oo, dadaan muna utoy sa pagbarek. At baka ikaw ay pag-uwi at amoy chiko ay lagot ka na naman kay Commander. Oo, ay nako, ay hindi good vibes yan utoy. Ayan, and speaking of good vibes, binabati natin ang happy happy listening. Oo, nakikinig sa atin ngayon ang ating mga katropa diyan sa Lipa. Oo, daming nakikinig sa Lipa, no? Ewan ko ba? Walang kasawa-sawa, hindi na uumay sa boses ni Papa Joe, mga taga-Lipa. Ayan. Speaking of Lipa, ayan. Lahat ng mga SG dyan ay talaga mga tropa ni Papa Joe. Hindi ko na kayo maisa-isa, dala-dalawa, tatlo-tatlo. Ayan, o. Maraming salamat sa mga barangay tanod na nakikinig sa inyong abang lingkod. Oo, hindi ko na kayo maisa-isa, ayan. Oo, dahil napakadami nyo. Maraming salamat po. Talagang idol ko kayo. Yung mga tulisan, oo. Yung mga tulisan, hawak lagi tulis. Yung mga tawag dito, sa Lipa City Public Market, ang hawak lagi kutsilyo. Yung mga matadero. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Yung mga nandyan pa sa Lipa City Public Market, kahit gabi na. Na nasa pilahan pa ng tricycle. Ay pagkakasipag itong mga ito. Oo. Yung mga nadya sa may, ano, may kainan diyan eh. Sa may Lipa City Public Market pagkagabi. Napakadami diyan mga naka-standby. Idaan-daan sa pagngasab. Mamay pakloy ang uso mo utoy. Sa pagkakainit pa niyang iyong kinakagat. Ay naku po. Dahan-dahan. At dahil dyan, baliktugtugan muna po tayo bago ka sumubo. Ay sabayan mo itong ating mga tugtugin na magpapahindak sa'yo at magpapaheadbang. So I'll be playing a song by Kamikaze, Narda, only here at GV 99.9, your good vibes.

A song by Sponge Cola, BTU. Only your GV99.9, your good vibe. At nagbabalik mong muli si DJ Papa Joe sa inyong programang Saturday Night Jam. At talaga nga naman, oh, napakabilis ng oras, ano? Time check, it's already 8:15 ng gabi. Sa mga hindi pa nagkahapunan dyan, kain-kain din. At dahil dyan, nagugutom na si Papa Joe. Oh, wala pang kain. Oh, pero may tulog naman. Ang importante, may gising, ano? Oh, okay lang matuyat. Basta importante, mahalaga, may gising. Kaya sa ating mga bayaning kuya at sa ating mga call center agents, aba, ay mag-aalas 9 na, tutoy. Ay, yan, ay ko, nakahilata pa dyan. Huwag kaon. Magpatulog-tulog, tutoy. Ay, wala maabot kita niyan. Magpatulog-tulog, tutoy, painom-inom, ay, ano. Wala mangyayari sa buhay dyan. Kamusta, kamusta, kamusta ang ating mga listeners sa Quezon province? So, kamusta baga? Especially dyan sa lungsod ng Lucena. Kamusta, kamusta, kamusta ang Fajardo family, ang Liave family, nakikinig din sa atin. Oo, ayan. Kamusta, kamusta kayo dyan? At ang ating mga relatives dyan sa Lucena City, kamusta po? At sa mga kamag-anak natin sa Marinduque, kamusta, kamusta po? Ako'y nagugutom na. O, yung mga hindi pa kumakain dyan ang hapunan. O, yung mga kumakain dyan sa gilid-gilid ng kung ano-ano. O, huwag muna magbabarik ha, kumain muna, magsabin muna, sabi nga nila. At baka mamaya kitalba ng bonggang-bongga pagka hindi ka pa nagsabi. Oh, sa ating mga barangay Tano dyan, sa mga barangay Tagay, hinay-hinay, sabi ni Kapitan. Oh, dahan-dahan lang po sa Bagtagay, oh, hindi po nagmamadali. Oh, sabi ni Kapitan, dahan-dahan po. Oh, dahan-dahan sa pulutan. Lalo-lalo na kung hindi ka naman nagambag, Brad. Oh, bakit nga ganoon ang buhay? Yung mga hindi nagambag, siya pa yung malakas mamulutan. Ayan, shoutout po sa mga tinatamaan. Bato-bato sa langit, ang tamaan, bukol. Opo, yung mga malalakas mamulutan dyan, mga mamu. Mamumulutan, oo. Bakit hindi ka na lang magbaon ng kanin, ano? Ay, hindi po kainan ang pupuntahan nyo. Inuman po yan. Yan po'y pulutan, hindi pang ulan, ha? Ah, nakakahiya man kong sabihin. Ah, pero meron po mga ganyan sa inuman. Ah, pag ambagan, bigla nawawala. Pero pag andyan na po yung pulutan at andyan ang inumin, sila po yun ang umuwing lasing. Ah, kahit walang ambag. Oh, ganyan po talagang buhay. Yan po ang katotohanan ng buhay. Kaya matuto na po tayo. Yung mga dapat yung mga hinahambalo. Huwag naman. Oh. May pagkakataon naman na ganyan din tayo nung araw. Ikaw na lang yung tagabili. Kung wala ka mang pangambag, ikaw na yung tagabili. Ikaw yung tagatagan. Pwede na yun. At saka hinahinig kang mamulutan, Brad. Ha? Ano masasabi mo dyan sa mga Unity Boys? Oh, napaka-generous itong mga ito. Oh, masasarap pa magluto. Oh, seafoods pa ang pulutan itong mga ito. Shout out sa mga Unity Boys ng

Barangay San Francisco. Sa Lunsod ng Lipa, dami nakikinig sa atin dyan. Oo. At sa may Barangay San Ignacio, sa bayan naman ng Rosario, dami nakikinig. Especially kay Adrian Monsalan. Happy listening sa iyo at sa iyong mga katropa diyan. Ano bang masarap na pangulam? Oo. Meron ka pag ang dinugan dyan, Brad. Puro pangulam. Ano kaya inyong pulutan diyan? Nagpulutan ng nasang katauhan diyan sa may kuko. Ay, nako. Ano kaya inyong binabarik diyan, mga katoda? Kailangan pa bang i-memorize yan, Papa Joe, sabi? Kanina daw inuutay pag walang kwarta, o walang budget, ay 4x4. Hindi na raw uubra ang bilog at malakas na daw, ho. Oh, malakas na raw ang konsumo. Oh, nagagalit daw pag tumas ang gasolina. Pero pagka tumas daw ang presyo ng alkohol, may nang alak, ay talaga mas daw magagalit. Pero nakakabili, ano? Yan ang tinatawag na willpower. At dahil dyan, tawan-tawa kayo, ano? Tawan-tawa mga magbabareg. Kahit daw po magtaas ang presyo ng alak, ay bibili pa din. Shout-out, Papa Joe. Talaga ba? Maarte ang lalaugan itong mga ito basta may budget din, ah. Lalo na pag nanalo sa sabong. Ay, naku po. Talaga namang pagkakasarap ng binabareg. Sabi nga, agwanta na nga sa Jane pag walang budget. Eh, pagka paminsan-minsan ay masayaran ng counting, mabango-bango naman. Ano nga? Pag naman daw laging bilaw. Tapos ang pulutan pa isipol. Di, pagka may budget na may pansit kanto naman. Ano nga? Pansit kanto. Ayan. Shout out sa mga taong uwak. Ayan, sa mga papawi pa lang ng kanilang tahanan. Ingat-ingat po. And again, belated happy birthday kay Attorney Ed Gatibayan. Kamusta sa'yo, kapatid? Belated happy birthday. Dapat laging good vibes lang tayo, ano, mga kapatid. Ha? Good vibes lang tayo. Wala, bawal lang na kasi mangot sa programa ni DJ Papa Joe. Laging dapat good vibes lang, ha? Dapat laging tawanan lang, oh. Di bali magpumasira ulan. Ayan, nakikinig sa atin ang mga seaman, oh. Ang dami nakaantabay sa atin mga seaman ngayon sa ating Facebook Live. Maraming salamat po. Ayan, sinabati natin ang happy apple listening. Ayan, si Tita Mir na Pasha, all the way from Van, Batangas. Parang all the way talaga, no? Parang ang layo-layo. Malapit lang naman, ano? And also, nakikinig din sa atin ngayon ang Mojado family ng Lima City. Ang Insyong family nakikinig din sa atin, no? Ng mataas na kahoy. Roll call talaga si Papa Joe. And also, binabati natin ang mga nagagandaan nating mga teacher, oo. Nakikinig sa atin, especially si Papa Michelle Ebora, nakikinig din sa atin, oo. And also, ang Monsalan family, nakikinig. At nakikinig din sa atin si Mateo Perez, all the way from, nasaan ka ba? Nasa Rosario, kapag o nasa Batangas City. Atin ito. Napaka-poging anak ni Sir Melvin Perez. At ang mga supling ni Fire Officer Marlon Perez. So, hindi ko na kayo may isa-isa. Si Vincent Villara. Happy Apple listening. At sa inyo, napaka-poging bumberong. At dahil dyan, 38:58. At pansamantala, magpapaalam si DJ Papa Joe ngayong Sabado ng gabi at magkita-kita po muli tayo bukas alauna ng hapon sa programang Sunday Songs and Letters at antabayanan niyo po
ang mga featured love story natin bukas. Ano? Kaya maraming salamat po sa pag-antatay niya ngayong Sabado ng Gabi. And for my last song, I'll be playing a good vibe song by Matias. Hindi ko talaga ano, palibasa hapon. Matis Yahoo, ayan. A song one day. Ayan, ito pa. Ayan. Pa-shoutout daw bago ako magpaalam, o. Lakas mo sa akin, Brad. Pagbati mula kay Fire Officer Marlon Perez ng TSC Bawan. Ayan sa mga tropa nating buntero, talagang kasabihan to. Magaling bumomba. Kaya sa ating mga katalagahan. Bukos, huwag kayo pakalat-kalat, ha? Basta may bumbero, tabi kayo, Brad. Nasasagasaan talaga kayo. Lalo-lalo na yung mga nagaganda talaga. Ay magsitabi po kayo. At tadaan na po ang bumbero at dahil dyan. Santiago at kay Sheila Macbul. Magbati mula sa napakaganda kong classmate na si Rose. Ayan. Ayan, magpapaalam na tayo. Maybe na. Oh, mag-extend na tayo. Tayo magagaling. Ayan naman po. Ang dami nagpapabati. Ano? Ayan. Shout out again. Ayan, Santiago at kay Macbul. Oh. Magbati mula kay Ma'am Rose. Ayan. At dahil dyan, pansamantala muna tayo magpapaalam. And for my last song, ayan, dali na naman daw mga bumbero. Wala tayong magagawa. Yan po yung tunay na kasabihan. Tunay po yan. No? Magsitabi po kayo, pag basta may dadaang bumbero, lalo na po ang mga kadalagahan, ay gumilid-gilid na po kayo inay. At dahil dyan, tayo pansamantala magpapaalam muna and I'll be playing a song, One Day. By Matis Yahoo, only here at GV99.9. Your good vibes. Bye-bye. Good night. I love you. See you, bukas. Bye-bye.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Karday!
1: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
0: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
1: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
0: Pero, bulol ka!
2: Ayaw ko na!
3: Hala? Joke pala yun?
4: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
5: Every letter carries a story.
6: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
5: A love that questions. A heart that is hurting.
7: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
5: A decision that is not easy.
8: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
5: Love should never make you feel second.
6: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
5: Let us talk about your story.
6: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
5: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Karambolas sa letraman G. Sa letraman G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letraman B. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
6: This is DJ Chico Barako.
7: Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
7: Mga vibes, 30
6: anos. GV99.9.
5: This is GV99.9.
4: GV99.9. 30 na!
8: GV 99.9. Your good vibes.

and my face. Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

0: workings of a woman.
1: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
2: Ipapagami!
3: Baka DJ Robby yan.
4: Baka DJ Robby yan.
1: Baka DJ Robby yan.
3: Robby! Robby!
5: DJ Robby.
6: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
7: This is GV 99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: Mga kabibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere. Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby! Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GB 99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Yat! Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: Papa P. Papa P, ang upper middle status na meron ngayon ng bansang Pilipinas ay parang ganito lang. Ako, hindi po ako nagmamarunong, mga ka-vibes. Baka kayo po, baka may nakikinig sa atin ngayon umaga na economist, ano? By the way, isa sa mahuhusay na economist ay kababayan natin, si Senator, Secretary, Congressman Ralph Recto. Isa ho siya sa pinakamahusay na ekonomista sa Pilipinas. Isa sa pinakamahusay na ekonomista sa Pilipinas. O kahit extend mo yung 1 minute mo. Ha? O, magagalit si... Anyway. So ang atin nung ako, hindi po ako economist kaya hindi ko po gagawin. Hindi po ako mag-explain ng technicals on the part sa economy. Ganito lang yon, Miss Jessa. Di ba ikaw, third year college ka ngayon, tama?
1: Apo.
0: Okay, third year college ka. Pag ikaw ay nag-graduate ng iyong kurso, ikaw ngayon ay parang upper middle na rin. Bakit?
1: Bakit?
0: Kasi natapos ka na sa iyong kurso. Natapos mo ang elementary, high school, college. So, graduate ka na. Kumbaga dati, hingi ka ng hingi sa magulang mo ng kahit ano. Kung dati, ikaw ay asa ng asa sa magulang, ultimong pambili mo ng inaasa mo sa magulang mo. Ngayong graduate ka na, iba na ang expectation sa iyo. Pero hindi ibig sabihin, rich kid ka na agad. Diba? Pero, ikaw ay may panibagong tingin sa iyo ang iyong mama. May panibagong tingin sa iyo ang iyong Kuya Giovanni at Louie. Na ikaw ay, ate, graduate ka na. Dapat may trabaho ka na, te. Dapat naman makakahingi na ako na sa iyo ng pambili ng load. Diba? Dapat naman, nagbibigay ka na rin dito sa kuryente. At dapat pag Pasko, hindi ka na namamaskot, eh. Ikaw na ang nagbibigay ng regalo, te. Yun. Yun po ang ibig sabihin. Simpleng kaisipan ni DJ Ronnie pag sinabi pong upper middle. Diba? Kasi may lower middle, eh. Yung lower middle, yung lahat pa yun, asa mo. Asa mo yung toothpaste mo sa mother mo. Asa mo yung pambili ng personal necessities. Ayan. Malapit na. Huwag ka magkainip. Pagbibigyan kitang maging romantiko uli. Alam ko marami kang fans na pinangakuan ng magagandang awit. So, yun po lang mga kapatid. Mga ka-vibes ang ibig sabihin ng tayo natin sa upper middle. Hindi yung, pinaglololo ko naman tayo ni Ferdinand Marcos mga upper middle. Hindi nga natin maramdaman yan, eh. Ang baba nga ng sweldo natin, eh. Hindi po. Mga kapatid, ang positibong perspektibo pag sinabi ho natin tayo ay upper middle, yung ganun nga po. Yung example ko kay Miss Jessa, nakatapos na siya ng pag-aaral. Ngayon, inaasahan na ng kanyang pamilya na mag-aatikha sa Ma'am Jessa na makaharap ng trabaho, makatulong sa pamilya, at umangat pa ng bahagya pa ang kanyang pamilya. Ganon din po ang gagawin ng ating bansa. Ganon din po ang inaasahan sa ating pamahalaang nasyonal ngayon at pamahalaang lokal ngayon. Ang isa, ang inaasahan naman ho natin sa ating mga politiko, sa mga inihalal nating full politiko, abay, umayos naman kayo. Kung minsan may mga politikong matanda na pasaway pa. Di ba dapat hindi ganun? Dapat ang mga politikong matanda ay binibigyan ng halimbawa ang mga politikong bata. Ay, ang problema ho, hindi eh. Kung sino pa ho yung matanda, sa ho yung pasaway. Politikong matandang pasaway. Nakakalungkot po pag ganon. Dapat po yung utak ng ating mga politiko ay upper middle na rin. Hindi basura mentality pa rin ang utak ninyo. Kasi upper middle na tayo, eh. Diba? Galing-galingan nyo naman. Kasi inaasahan ng ating bayan, kayo. Kayong nandyan, eh. Kayong namumuno. Ha? Kaso inaasahan po maging tulay kayo ng pagbabago. Inaasahan po maging kayo ay... daluyan ng pag-asa, hindi daluyan ng disgrasya. Pagkaho nga ganyan, tumanda na sa politika, pasaway pa rin, hindi marunong umasan lang dapat iasal niya, medyo mahirap po yun. So kung ang tingin po ng World Bank sa ating ekonomiya ay umangat tayo from lower middle to upper middle, ngayon naman po, gumaya yung ating politiko. Huwag kayong maging pulpol. Inihalal kayo ng bayan para magtrabaho, hindi para pagsamantalahan ang kaba ng bayan at hindi para likuin ang mga tunay na kulturang pinaniniwalaan ng ating bansa. Okay? Yun po lang ang ibig sabihin ng upper middle. Huwag po kayo maniwala doon sa mga oposisyon.

0: na atat makaupo sa pwesto. Nasabi na ko, upper middle na binobola lang kayo ni Marcos. Pinagliikot lang ang ulo ninyo. Yun po ang ibig sabihin ng upper middle status. Ano po? Ibig sabihin, pagkakataon natin na magpakitang gilas sa mga investors. Ngayon, meron din pong bad side yan, Direk Kiko. Pag sinabing upper middle kasi, yung mga dating nakukuha mong benepisyo, halimbawa, balik tayo kay Ate Jessa bilang example natin. Kung si Ate Jessa na binibigyan ng kanyang mga kamag-anak tuwing panahon ng Pasko, tuwing panahon ng kanyang birthday, hihingi siya ng pambili ng bag, pambili ng notebook, pambili ng ballpen, ngayon hindi na. Eh si Ate Jessa na ngayon ang hahanap ng kanyang pamangkin na pwede niya nang bigyan ng kahit konting tulong. O kaya, hindi na siya hihingi ng simpleng bagay sa kanyang magulang kasi siya ay graduate na eh. At inaasahan sa kanya na mag-aatika siya, magsisikap siya na maghanap siya ng trabaho. Kasi nga graduate na siya, may bago na siyang alam. Ganon din po sa ating bansa. Ang ibig sabihin din po niyan, hihigpit na po ang mga inuutangan natin. Magkano ang utang ng Pilipinas ngayon, Miss Jessa?
1: Ha? Trillion?
0: Trillion. 13 trillion ang utang ng 7 trillion ang utang ng Pilipinas. Ay ibig sabihin daw noon, kada isang Pilipino, Direk Kiko, yung bagong anak mo, yung bagong silang na anak mo, may utang ng 200,000 piso. Kada Pilipino 'yon, ha? Ilan tayong Pilipino ngayon? Mahigit 10 milyon. Yun po ang share natin sa utang ng bansa. Bawat Pilipino ay may utang na 200,000 pesos kada isa. Ho? Yun ho ang ating ambag sa utang ng bayan. Eh wala man akong hindi naman ako umubos niyan eh. Oo nga po. Pagalitan niyo si Marcoleta. Pagalitan niyo si Cayetano. Pagalitan niyo si Aimee Marcos. Ang mga mag-aaksay, ang mga waldas na senador natin. Imagine, ilang araw silang hindi pumasok para silang mga batang nagtatampo na inagawan ng lollipop. Pagkatapos ngayon, eto. Ha? Silang sampalin ninyo, hambalusin ninyo ng inyong vote. Huwag nyo nang iboto sa susunod. Yang si Marcoleta, yang si Aimee Marcos, yang si at yung mga kasama nila na nag-aksaya ng pera ng bayan sa loob ng 10 araw, walang ginawang trabaho. Ha? Yan ho ang mga nagpapabagsak sa ating upper middle status at yung mga kasamahan nila, yung mga naniniwala sa kanila. So yun po. Linggo na linggo DJ Ronnie, ha. Yung mga sinasabi mo. Katotohanan lang po kasi yon, mga kabibes, na dapat po nag-aaral tayo at dapat po inatutuwa tayo sa mga mumunting grasya, biyaya po ito kasi ng Panginoon. Na kung ahayaan po natin yung mga politiko, yung mga anay sa politika ng Pilipinas na sirain ang muog na ginagawa po ng mga matitinong politiko, ay magiging ganito nga, hindi po mawawala po tayo sa ganong estado. Ano? Yun lang ang unang mensahe natin sa araw na ito. Ipagmalaki natin na ang Pilipinas, upper middle na sa pananaw ng ekonomiyang pangmundo. Ito po si DJ Ronnie kasama si Miss
1: Jessa.
0: Ang bilis ani kinuha mo. And babalik po kami. Napakagandang magagandang kanta ni Papa P. Oh. So after 2 songs po, magbabalik kami at diretso na po tayo sa ibang kwentuhan pa natin. Mamaya nga pong 7:30 nga pala, tulad po ng pangako natin, subukan po natin makasama ang head ng Senior Citizens Affairs Office ng Kapitolyo, si Ma'am Chato. Ano po? Ito po ang GV99.9. Kayo po ay nasa back-to-back-to-back huntahan. At ito po ang GV30 na kami. Kiko, how are yours? Oh, di pagkatapos. Yan naman.

0: Sometimes you just got to slow down. Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GV99.9.
5: Okay, balik po tayo mga ka-vibes sa ating kwentuhan ngayong umaga. Ang ganda ng mga music, ano? Grabe. Yung mga ganyang mga slow Sunday, di ba? Ngayon nga po pala unang linggo, ha? Baka makalimot kayong kung ayaw po ninyong magsimba sa physical church, okay lang naman po yan. Ang Diyos naman po ay nasa ating puso dapat, wala sa bato o sa gusasa. Infrastruktura. No? Ang infrastruktura ang gusto ng Panginoon ay ang ating puso. Doon dapat po natin siya kinakatagpo. Pero, hinihikayat din po ng Panginoon ang brotherly worship. Siyempre, no? Yung mga, masarap kasi yung kasama mong umaawit, nananalangin, ang iyong kapatiran, di ba? Ang iyong religion. At sa mga kabataan, paalala po ni Ma'am Jessa sa kani DJ Ronnie, huwag po kayong makikipagrelasyon. Diretsahin na natin. Huwag po kayong makikipagrelasyon sa hindi nyo kapamananampalataya. Bakit? Bakit, DJ Ronnie? Kasi ang isa ho sa nagpapatatag sa relasyon ng magnobyo pa lang, inaayos na ninyo. Pinaninindigan na ninyo. Nakialam daw si DJ Ronnie sa love life. Pero ito lang po, payo lang. Based sa experience, na dapat pinag-iigi po ninyo na ang inyong magiging nobyo, gaano man siya kapangit, pero siya ay Kristiyano, siya po ang the best. Pero kung ang inyong nobyo, ang inyong nobya, pinakamaganda sa buong mundo, at hindi nyo naman karelihiyon, o hindi nyo naman kapananampalataya, siya ho ang pinaka. Ngayon pa lang ho, that will spell doom in your relationship. Eh bakit si ganun at si ganun, magkaiba sila ng reliyon, nagkasundo naman? Huwag niya ho niyong i-take yung risk. Kasi nakasulat na po eh, nasa Bible na yun eh. Huwag kang makikiayon sa hindi mo kapamananampalataya. That's number one rule. If you're a Christian, even if you're a Muslim, di ba? Yun din po yung rule na pag hindi mo ka-relihiyon, hindi mo ka-pareho ng pinaniniwalaan, abay magkakaroon po yan ng napakalaking implikasyon sa inyong relasyon. Hindi naman po kailangan ng relihiyon. Kailangan po ang relasyon sa Panginoon. Diba? Kasi nga po ang Panginoon natin wala po sa mga batong simbahan o sa mga imahing santo. Ang atin pong relasyon sa Panginoon ay nasa puso dapat natin. Inuulit ko po, yun po ang tanging sanctuary na dinadalaw ng Panginoon lagi. Ang tinitingnan ng Diyos, nasa na puso ni DJ Ronnie. Yan. Ngayon, pag si DJ Ronnie po ay hindi ang nakaangkla sa aral at turo ng Diyos, yun po, may problema si DJ Ronnie. Ha? Kaya, ngayon pong linggo, pilitin natin magkaroon ng panahon sa ating kapatiran, unang linggo po. Kaya, sa amin, sa Victory Church, meron po kaming Communion Sunday. Ako gustong-gusto ko yung communion time with your brothers and sisters. Isang araw pag-usapan natin yan at tanungin natin yung pastor. Humanap tayo ng pare o pastor na magpapaliwanag. Ano ang kagandahan ng communion? Dapat ba ang communion ginagawa araw-araw o tuwing misa o tuwing may service kayo sa church? Ano ba sinasabi ng Bible tungkol sa communion? Yan, di ba? Hindi ho si DJ Ronnie nagpapaliwanag noon. Wala ho tayong karapatan doon. Yun pong mga authoridad ng relihiyon ang ng Kristiyanong simbahan ang tatanungin natin dyan. Di ba? So for the meantime, tatandaan po ninyo, isa sa iuwi ninyo, pangalawang iuwi niya na to, ho. Yung unang sinabi ko sa inyo, yung kahalagahan ng upper middle status ngayon ng Pilipinas, ipagmalaki natin yun. Huwag tayong maniwala sa mga pulpolitiko na sinisira ang diskarte ng ating pamahalaan, ho. Napakaganda po ng ating estado na tayo ay upper middle economy. Oh. Pero sabi nga, simula pa lang yan. kumbaga graduate, nakagraduate tayo sa mahirap na lower middle. Diba? Oh. Ngayon ang pangalawa, ang dinadalaw ng Panginoong Diyos, kung naniniwala po kayo sa Kanya, ang dinadalaw niya ay hindi yung lagi pa tayo nagsisimba, lagi pa tayo nagkukumpisal, lagi ba tayong, you know, hindi ho yun. Ang dinadalaw ng Panginoon sa atin, ang Kanyang monumento sa atin, ang Kanyang sanctuaryo sa ating sarili, ay ang ating puso, ang ating isip. Yan po ang binibisita ni Lord. Diba? Kaya, ang panawagan ni Pablo, gawin natin ang ating katawan bilang banal na sakripisyo sa Kanya. Yun, diba? Oras na natin, Miss Jessa?
6: 6:54 a.m.
5: 6:54 a.m. Ikaw kayo na, saan ang iyong church? Ikaw ba'y Protestant? Ikaw'y Catholic? What's your...
6: Christian. Catholic po ako and nagsisimba po ako before sa Christian sa Talisay.
5: Ayaw mo na ngayon?
6: May nagbawal.
5: Okay lang naman kung nakikinig ka sa nagbabawal dahil dati ikaw ay minor. Eh ngayon ay hindi ka na minor, so you have to use your own judgment. Diba?
6: Oo. Mahirap sabayin minsan. Kahit na alam kong rights ko. Yeah.
5: Again, ang dinadalaw ni Lord ang iyong puso. Kung halimbawa, alam naman ni ng Panginoon kung ikaw yung pumunta sa simbahan dahil sumusunod ka lang sa magulang, utos din ni Lord, sumunod sa magulang, o talagang doon mo gusto, yung pinupuntahan mo. Walang problema in time, in His time, no? Pero dapat conscious tayo na kung saan tayo nakakakuha ng blessing, doon tayo napunta. Yun ang mga masasarap pagpulungan pagdating sa spiritual. Basta isang sinasabi lang namin ni Miss Jessa, tatlo ang component ng tao, no? Physical, yung ating katawan, yan, nandiyan yung itsura, kita niyo yung mga itsura niyo, yan. Physical yan. Yung physical appearance, yan eh pumapangit kung ikay maganda. At kung ikay pangit, lalong papangit yan.
7: Oh,
5: tandaan natin yun. That's the reality of it, the physical state. Ngayon, ang pangalawa yung, ano ba, yung psychological, yung pag-iisip. Kasi pwedeng kunin lahat ng tao sa iyo. Kayamanan mo, bahay mong maganda, kotse mong maganda, pero hindi pwedeng kunin ng tao ang iyong utak. Ang iyong pag-iisip, hindi pwedeng nakawin niya ng kahit sino. Although ang iba ninanakaw ang isip mo, halimbawa, yung boss mo magpapagawa ng magandang article sa iyo, alam na magaling kang sumulat, tapos aangkinin niya ni hindi ka man niyang ipapasalamatan, ayon ang tinatawag namang magnanakaw ng talino. At maraming mga department heads ganun. Maraming mga tao sa gobyerno, lalo yung mga na-appoint na wala namang alam, yun ang mga ginagawa ng mga yun, nagnanakaw ng talino ng iba. At sinasabing gawain nila yun. Pero sa totoo, hindi nila pwedeng agawin sa yung buong kaisipan mo. Ang pangatlo, yung spiritual. Kasi yung kaluluwa natin, hihiwalay po sa atin yan pag namatay na tayo. Diba? Pag namatay na tayo. At ang sabi po ng Bible, hindi makukuha sa alay sa simbahan o dasal-dasal, pasyam, pa-40, pa-isang taon. Hindi ho yun nakukuha. Kung ikaw ay namatay na makasalanan, maliwanag ang sabi ng Bible, doon ka sa impyerno. Pag ikaw ay namatay na mabuti, doon ka sa langit. Hindi ho totoo yung purgatorio. Walang purgatorio at yun po ay kathang isip ng relihiyon para pagkitaan nila. Diba? Oh. Magpapamisa kapag patay, babayad ka. O sa ibang relihiyon naman, dapat merong, in other words, pinagkikitaan ng membro. Okay lang naman ho yung kumita at mabuhay ang kahit anong samahan. Huwag lamang apihin ang membro at pagsamantalahan ang kanilang kahinaan at ang kanilang pagiging bulag na tagasunod. Yan, di ba? So, yun po ang mga mabibigat na katotohanan ng buhay na gusto pong ibahagi namin ngayong umaga. Pag-aralan ninyo. Ay hindi, yung dito na ako lumaki, dito na ako mamamatay. Ay hindi ho ganoon ang ano, hindi ho ganoon ang turo ng Panginoon, eh, di ba? Hindi. Binigyan tayo ni Lord ng pag-iisip para gamitin natin. Nung araw po, nung panahon po nila Derek Kiko, nila Papa P, ang pare, kung magmisa, nakatalikod. At tapos ang ginagamit na salita, Latin. Yung Latin, yung communus pubiscum seculus colorum, yon ang ginagamit nung araw. Yon ang ginagamit nung araw sa misa, eh. Yon, oh. Pero ngayon po, dahil alam nilang hindi naiintindihan ng kanilang mga parokyano, humarap na sa tao, ginawa pang Tagalog o English ang misa. In other words, pag po nakasalalay sa tao, nagbabago pa bago-bago. Pero pag ang ating paniniwala ay nakasalalay sa iniwang aral ng nagtayo, ay wala, nandun po tayo sa matibay na pwesto. Ano? Ngayon pamaya pong alas 7, babalikan natin ang ating mga balita sa inyo ngayong umaga. Kasabay ng mga magagandang awitin ng ating Slowdown Sunday. Ito po ang GV99.9 kasama si Miss Jessa. This is 99.9 GVFM, your good vibes.
7: Oh, karambola, karambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
8: Ay, namumuro na ako.
7: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
9: 30 anos na? Uy, bingo!
10: Aba, akalain mo, tume 30 na?
11: In fairness, hindi halata.
12: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
13: This is DJ Frank.
14: This is DJ Rico Marako.
15: Ako po si DJ Robbie.
12: 30 taon ng masayang kwentuhan.
16: Always reminding you that every gising is a blessing.
12: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
17: 30 anyos na tayo.
18: Good vibes, 30 anyos.
19: GV99.9.
20: This is GV99.9.
12: GV99.9. 30 na!
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
22: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly.
24: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
25: Lipa Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Lipa Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JB Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
26: GV99.9, your good.

0: Hello.
1: Yes, good morning. This is GV99.9. Ito po ang ating good vibes. Back-to-back huntahan ngayong linggo. Kasama po natin si Miss Jessa. Meron tayong text line, Miss Jessa. What's our number natin? Ang ating text line po, mga kabibes.
2: 0926-0798708. Once again, 0926-0798708.
1: At pwedeng-pwede po kayong mag-message sa ating FB Live. Again, ito po si DJ Ronnie kasama si Miss
2: Jessa.
1: Okay. Habang umaawit ang magandang kanta ni Papa P, hayaan po ninyong ipaalam namin sa inyo na baba mo pang konti, Papa, ang iyong tugtog. Under mo pang konti. Hindi, yung tugtog mo. Yan, ayan. Huwag mo alis yan. Magandang habang ipinapaalala natin sa kanila yung impeachment bukas ay merong magandang tugtog. Diba? Medyo kakaibang presentation, kumbaga. Diba? Good morning, Direk Kicks. Thank you for coming po. Okay. Magandang umaga rin po kay Engineer Rico Torres at sa Torres family dyan po sa Zillion Fabilion. Good morning! Kung naghahanap po kayo ng maganda at pampamilyang puntahan na makakasiguro kayo na wala hong tinatanggap na house show na mga guests, safe, secure, masarap ang pagkain, malamig ang tulugan, dyan po yan sa Zillion Fabilion, malapit sa mall, yung mga gustong-gustong puntahang mall. Ba't nga mga tao walang kasawa-sawa sa mall, ano? Sasabihin, alam pera, Miss Jessa, pero ang dami-dami-dami-daming tao sa mall.
2: Papalamig lang po.
1: Nagpapalamig? Di, gumagastos din yun, ma'am. Siyempre, pag nagutom, di ba, kakain yun. O, babayad ng parking. At saka isa pa, mga konsehal natin sa buong Batangas. Sa buong Batangas, Quezon, taas mga konti ito, Papa Big Contis. Detong, yan, taas mga konti. Yan. Hindi ko maintindihan, Papa P, bakit bumabayad tayo sa mall? Una, sa mahal lang nga ng tinda sa mall. Sa mahal na ng bayad ng mga tenant sa mall. Bakit kailangan bumayad pa rin ang mga customer sa mall ng parking? Tapos wala ka naman proteksyon pagka daw may nawala, hindi nila sagot. Pagka daw, yung mga ganun bang ano, mga ganun bang panggugulang, sa akin lang ho yun ha, baka magalit kayo sa akin. Ako lang po may sabi, hindi po kasali ang GV99.9 doon. Na ang pananaw ko po, yung ginagawa ng mall na pagsihil ng sobrang mahal ng bayad sa kanilang parking, abay parang lugi naman yata tayo doon. But anyway, ang Zillion Pavilion po ay walang bayad ng parking, promise. Diba, Engineer Rico Torres? Oo, so sa inyong mga functions, anyan, sa inyong mga birthdays, weddings, at iba pang mga mahalagang okasyon sa inyong buhay, bayaan niyong sumama ang Zillion Pavilion sa inyong pagdiriwang. Ayan, okay. Good morning, Engineer Rico Torres, kay Ma'am Shelly, sa kanilang mga anak. Magandang umaga po. Okay, pag-usapan natin ang impeachment.

Wow, wow. Ang sarap ng umaga. Napakaganda po ng sikat ng araw. Napakaganda ng lamig ng umaga. Kaya enjoy po natin. At matuto, makipagtalakayan po sa amin dito sa back-to-back kuntahan. Kasabay po ang mga magaganda at malalamyong awitin. Mga romantic songs ngayong buong araw ng Linggo. Dito po sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: TV 99.9.
1: Your good vibes.
2: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito.
4: Ang mahal naman. 20 na lang.
3: Kilo nga nito.
5: Awat muna!
3: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Rexido Forte.
7: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV 99.9.
8: Your good vibes.
9: Yo, yo, yo, good morning, good morning, good morning, Southern Luzon. Maganda umaga po sa inyo. At ito, pag-usapan na natin ng impeachment. Ito, impeachment the second time around. Ang sabi nila, Papa P, konti pang adjust, kapatid. Dito, yan. Sorry. ang mangyari daw po bukas ay impeachment the second time around. Bakit po? Kasi ito po yung pangalawang pagkakataon na na-impeach si Vice President Sara Duterte, ang unang-unang official, mataas na official ng Pilipino na na-impeach o napatalsik ng mababang kapulungan ng dalawang beses, at ngayon po ay susubukang litisin sa Senado bukas, simula po bukas. Pagkatapos ng mga drama, pagkatapos ng mga kung ano-ano mga nangyari, pagpapalit ng liderato sa Senado, pagkatapos magkalat ng Senado na nakita ng buong mundo kung gaano kaburara ang Senado sa loob ng sa ilalim ng pamamahala ni Alan Peter Cayetano, at sana ngayon babalik na sa katinuan sa pamumuno ni Pangulong Sherwin Gatchalian ng Senado. Alam nyo yung pinakamasamang panahon ng Senado ay yung panahon ni Alan Peter Cayetano. The worst in this decade, in this millennial, in this general, in this Gen Z era ay nung panahon ni Alan Peter Cayetano. Doon nakita ang pagkakalat at pagiging borara ng Senado ng Pilipinas na tiningnan once na isang kadluan ng mga matatalino at mahuhusay na mga tao sa mga leader ng Pilipinas. Diba? Ano kaya sasabihin ng mga namatay ng senador? Sila Senador Soc Rodrigo, sila Senator Jokno, sila Senator Claro Recto, ha? Sila Senador Aquilino Pimentel Senior, diba? Diba sila Laurel, no? Teroy Laurel. At diba pang mga mauhusay na senador? Nako, very disgusting period nung panahon po ni APC, Alan Peter Cayetano. Anyway, pagkatapos po nung lahat ng yon, eto na po. Talagang in his time talaga, no? Anyway, ang hindi maganda pa sa panahon ni APC, ni Alan Peter Cayetano, gumagamit pa siya ng mga ehemplo na tungkol sa Biblia na parang dina-justify niya na tama yung mga pinagagagawa niya. Tama ba na itago mo ang kriminal? O di ba siya nagtago kay Bato de la Rosa, sila ni Robin Padilla? Hinayaan nilang makatakas si Bato de la Rosa sa ilalim ng kanilang pamamahala. At nagputok, buti na lang, tinanggal na po yung Sergeant at Arms ng panahon ni Alan Peter Cayetano. Tinanggal na po si Aplaza. Tinanggal na po siya, hindi na po siya ang wala na po siya sa roster ng Sergeant at Arms ng Senado. Nung Biyernes po ay dinismiss ni Ombudsman Remulla, Boying Remulla, itong si General Aplaza. Sayang, no? Sinira niya ang kanyang pangalan dahil lamang sa mga makikitid na utak ng kanyang mga boss. Ito, ehemplo to. Kaya kayo, kayong mga mahilig sa psychology, ako marami, alam po, yan ang pinaka number, Miss Jessa, yan ang number one trabaho ng ilang taga-gobyerno, yung psychology. Ginagamit ang koneksyon para magkaroon ng posisyon kahit walang alam. Ayan, psychology ho ang tawag dyan, naniniko. Ginagamit ang koneksyon ng kamag-anak, ng kumpare, para makapasok sa posisyon kahit na hindi qualified. Eh kasi malakas na nanunungkulan, ipinapasok na rin. Ayan, kaya po ang dahil ang resulta, burarang pamamahala. Ehemplo ang pamamahala ni Senator Alan Peter Cayetano. Okay, bukas po magsisimula ng impeachment. Tiniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian ang kahandaan ng buong Senado napasimulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at may utos na rin ang impeachment court na dumalo si Sara Duterte sa kanyang impeachment trial o ang kanyang mga abogado. Okay, ito daw po ang mga dapat niyong malaman sa gagawing impeachment. Apat ho ang kinakaharap na kaso ng ating pangalawang pangulo na ibinoto ng 31,386,000 Filipinos. Ang unang kaso, Ms. Jessa, number one.
1: Alleged misuse of 612.5 million in confidential funds from the Office of the Vice President or 500 million and the Department of Education or DepEd amounting to 112.5 million.
9: Okay. So ang ayon po sa alegasyon sa mga bintang sa kanya, ang pangalawang pangulo ng Pilipinas na ibinoto ng 31,386,000 Pilipino ay nang ayon po sa bintang ito, hindi po galing kay DJ Ron ito ha. Mga diehard Duterte supporters na marami rin dito sa Batangas, tandaan po ninyo, dito sa Batangas ang nanalo din, surprisingly, si President Digong Duterte. Ha? Siya po ang nanalo dito sa Batangas, ewan ko bakit. Nasaan na ang mga talino ng Batanggenyo nung panahong yon? Dito sa Batangas, nanalo si President Digong Duterte at ang kanyang anak na naging pangalawang pangulo ng Pilipinas na ibinoto ng 31,386,000 Filipinos, ang bintang, bakit nawala ang aking, ang bintang po ng reklamo sa kanya ay nagwaldas ng 612 million sa loob ng 11 araw. Kasama po rito yung pondo ng Department of Education na 500 million at 112 million na galing naman sa pondo ng tanggapan ng pangalawang pangulo. Yun po ang unang bintang. Hindi po sinasabing totoo yun. Kaya po may impeachment trial dahil papatunayan po ng mga nag-akusa na taga mababang kapulungan, taga lower house, na ito'y ginawa talaga ng Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. Ang pangalawang reklamo.
1: Alleged unexplained wealth, failure to truthfully disclose assets and statements of assets, liabilities and net worth or salience from 2022 to 2024 and failure to divest and willful continue business interests.
9: Okay. Ang pangalawa daw po ay kabiguang ilabas ang tunay na yaman ng pangalawang pangulo at ng kanyang pamilya. Kami pong mga nasa gobyerno, inuulit ko, kami pong mga nasa gobyerno ay dapat pong maghayag ng talagang yaman namin. Kung ano yung aming personal, magkano ang aming personal na pera sa banko, ano ang aming mga ari-arian, ano ang aming mga negosyo, kung meron kami negosyo, lahat po yun dapat ay ihayag namin ng may katotohanan at pawang katotohanan lamang. Ang sinasabi po sa reklamo kay Vice President Sara Duterte na binoto ng 31,386,000 na Pilipino ay nabigo siya na isaad ang kanyang net worth, yung halaga ng kanyang ari-arian simula 2022, 2023, 2024. Siya at ang kanyang pamilya ay nabigong isaad sa bayan kung magkano ang kanyang yaman. Yan po ang pangalawang reklamo. Ang pangatlong reklamo.
1: Alleged bribery and procurement irregularities involving DepEd officials.
9: Ang di umano'y irregularidad sa kanyang pamamahala bilang DepEd Secretary. Kasi kung matatandaan po ninyo, ang pangalawang pangulo ng Pilipinas ay itinalaga bilang DepEd Secretary. Ito po yung sinasabi ko sa DepEd. Humihingi po kami ng auditing sa kanila kasi po yung mga mag-aaral na may kapansanan o learners with disabilities, kulang na kulang po sa learning materials, Mr. Isaga. Kulang na kulang sa learning materials ang learners with disabilities. Kaya ang gobyerno, simula nung panahon ni Noynoy Aquino, ay naglaan na ng 100 million simula 2011. 100 million taon-taon para mapaunlad ang mga learning materials para sa learners with disabilities. Ang tanong namin, bakit hanggang ngayon, uhaw na uhaw pa rin ang mga mag-aaral na may kapansanan sa mga learning materials na ginagamit nila sa kanilang paaralan? Gayong may 100 million taon-taon na binibigay. Samantalang si Sara Duterte, nakapaglimbag ng libro na walang tanong-tanong na pinayagan ng pamunuan ng DepEd. Samantalang dito, sa learners with disabilities, ni hindi nila mabigyan ng dissenting learner learning materials. Bakit ganon? Kaya ito po ang pangatlong reklamo kay Vice President Sara Duterte, kabiguang pamahalaan ng DepEd at mga panunuhol sa mga matataas na opisyal ng DepEd at mga irregularidad. Yan po ang pangatlong reklamo kay Vice Presidente Duterte. Ang pang-apat na reklamo sa kanya.
1: Alleged assassination threats against President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, and former House Speaker Martin Revoltes.
9: Alam po ninyo itong si Ferdinand Marcos Jr., si Lisa Araneta, si Martin Romualdez. Iisa ang ano niyan, common denominator. Political dynasty. At ito ho ang isa sa mga matindi na mga disbentahe pag ikaw ay nasa isang dynastya. Ha? First Lady Lisa Marcos Araneta o Lisa Araneta Marcos, President Ferdinand Marcos, Speaker Martin Romualdez. Ito po'y tinakot ni Vice President Sara Duterte at pinagbantaang papatayin. Alam po ninyo, bawal yun. Una, ikaw ay pangalawang pangulo ng Pilipinas. Ikaw ay hindi dapat nagbibitaw ng mga mahahayap at mga delikadong pronouncements. Sapagkat nakikinig sa iyo ang buong Pilipinas, susunod sa iyo ang at least 30 million Pilipinos na bumoto sa iyo. Kaya ganun po katindik ang implikasyon ng pahayag na yan ni Vice President Sara Duterte. Kaya isinama po yan sa umano. Alleged. Sa Tagalog, yung alleged umano ay mga nagawang bayolasyon ng ating Vice President Sara Duterte sa na, lilitisin po bukas ng DepEd. ng Senado. DepEd. Hindi nga marunong maglitis ang DepEd. Isa sa mga... Sa akin hong palagay ko lang po ito, base po sa karanasan namin, isa ho sa napakahina ang DepEd ay ang magparusa sa mga kawani nila at official na mga tiwali. Base ho yan sa experience ko, mga kapatid. Yung kaso ko ho na isinampas sa DepEd noong 1983, natapos po lang 1995, ipinanganak yung panganay ko. Ganon ho, kahina ang DepEd na magparusa sa kanilang mga tiwaling kawani at official, mga kaibigan. Oras na natin, mga ka-vibes.
1: 7:21 ng umaga.
9: Oh, lagpas na ako sa sinabi ni Papa P. Sorry, Papa P. Ang sarap kasi talakayin nito eh. Ang daming gusto kong ibahagi sa ating mga kababayan para meron silang matalinong pagtingin sa pagsisimula ng impeachment ng ating pangalawang pangulo bukas. At antabayan at po ninyo sa pagbabalik namin. Kasama na po natin si Ms. Charito, ang head ng Senior Citizens Affairs Office ng Kapitolyo ng Batangas. Diyan lang po kayo. Ito ang GV99.9, your good vibes.
5: Trentahin na kami!
10: GV99.9, trentahin na tayo, mga ka-vibes!
11: Trentahin na!
12: Trenta!
13: GV99.9,
14: trentahin na!
15: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal.
16: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
20: Alam mo ba MLMC, mommy?
21: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
19: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
22: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
23: More loving, more caring.
22: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
24: Barangay Marawi.
22: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
25: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
5: Trentahin na kami!
10: GV99.9. Trentahin na tayo, mga kabay!
11: Trentahin na!
12: Trenta!
2: GB 99.9.
11: Trentahin na!

0: Ay, oo, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya, ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama nyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
4: Yun. Sige pa, taas pa konti. Yan. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan. Mga ka-vibes. Si DJ Ronnie po to. That's R-O-N-N-E-Y. Kasama po si Miss
5: Jessa.
4: Okay, magandang umaga muna kay Mr. Ariel Chan at sa kanyang pamilya. Nakikinig daw po at sa kanyang mga masahista dyan sa Cash and Carry Makati. Hi, Tita Doris, Mama Sir Ariel. Good morning din po sa mga taga-Nusugbo. Naku, sorpresa daw sila. Bakit kayo nang susurpresa? Talaga namang guwapo ako. Yun, so yung ganun. Sasampalin yung mga sinasabi natin. Talaga naman ano. And,
6: dito of course. Yan.
4: Oo na, ito naman. Ingitero ka naman eh. Grabe ka. Okay. And of course, magandang umaga po muli sa lahat ng miyembro ng Philippine Chamber of Massage Industry of the Visually Impaired na nakikinig sa buong Pilipinas. At sa lahat po ng ating mga dabarkads dyan sa Adelaide, Australia, sa New York, New Jersey, sa Amerika, na nagpaparamdam po lagi na naka-tune in sa FB Live ng GV99.9. Tulad po ng aming ipinangako sa inyo ay sasamahan po tayo ng division o ng department head ng Office of Senior Citizens Affairs ng matatag na lalawigan ng Batangas. It's an honor and a privilege to be with Mrs. Charito Mercado. Magandang umaga po, ma'am.
7: Magandang umaga po, DJ Ronnie.
4: Yun,
7: ganda. Ang aming happy ng Pidaw.
4: Magandang umaga po at unang-una nagpapasalamat po ko sa inyo, sa inyong sambahayan dahil pinayagan po kayong abalahin ni DJ Ronnie ngayong linggo, ma'am. Maraming salamat po.
7: Okay. Salamat din po, DJ Ronnie. Talagang malaki pong pagkakataon ito talaga sa akin na makausap din po kayo. Thank
4: okay.
7: you po.
4: Ma'am Chato, alam kong napakatagal nyo na po. Matagal na tayong magkakasama. Marami na tayong pinagsamahang kung ano-ano. But ngayon, nandyan po kayo sa senior citizen at salamat po, tinanggap nyo dahil kayo po ang nakikita naming isa sa pinakakwalifikado na humawak yan. Pakikwento nyo nga po ba sa amin ano po ang mga serbisyong inihahandog ng Office of the Senior Citizens Affairs ng probinsya ng Batangas, Ma'am Chato.
7: Okay po. Ang ating pong POSCA ay meron po tayong una po kasi ay tayo po ang nag-aayos ang opisina po ng POSCA sa ating pong mga centenarian. Yun po yung kauna-unahan. Gawa po ng yung mga 100 years old na po natin mga nanay, tatay. Mm. So, nag-aayos po tayo ng cash incentives galing po sa probinsya ng Batangas at pumagitan po siyempre ng ating napakagaling at napakaganda pong governor, mm-hmm. Governor Vilma Santos Recto.
4: Yes po.
7: Na may cash incentives po na 20,000 at saka may certificate of recognition to centenarian din po. At ito po ay dinadala po natin sa mga bayan-bayan, sa mga sa bawat bahay. O minsan po, nadadala na rin po namin sa hospital kung ang centenarian po ay nakakonfine na.
4: Teka,
7: so
4: Ma'am Chato.
7: Po iniikot po.
4: Opo, medyo tanungin ko lang po. Kasi sabi nila, ito daw yung nabago. Mm-hmm. Di ba dati, pagsapit mo ng 100 taon, saka mo palang makukuha yung 100,000. Pero mukhang ngayon, iba na po. Pakikwento nga po, ano-ano, paano po ang bahagi ngayon ng beneficyo, ma'am?
7: Opo, dapat po ay naka 100 years old na kayo bago po natin ibigay yung galing po sa probinsya. Pero po yung sa national na 100 na 20,000 cash. Pero yun po ay binabalidate na po namin ng mas maaga-aga po ng konti. Halimbawa, 1 week or 2 weeks, 1 month before ng kanilang birthday, binabalidate na po yon ng ating mga staff. Pumupunta po yung sa mga bahay nila. At tinutulungan po tayo ng ating pong mga OSCA head at ng ating mga federation president at ng mga barangay president po nating senior citizen, kasi sila po yung direktang nakakaalam kung sino po sa kanila ang mga centenary na sinasubmit naman po sa atin sa opisina natin. Yun. So binabalidate po yon, pero hindi po ibibigay na hindi nakaka 100 years old.
4: Sa ngayon po, sa ilalim ng inyong pamamahala, Ma'am Chato, ilan na po ang nabigyan natin ng mga ganong pribilehiyong ating mga kababayang senior citizens?
7: Sa ngayon po ay 29 na po yung
4: 29.
7: Yung kung pagkakaupo po ni Governor. Mm-mm. Nasa 29 na po yung nabigyan na po natin ng centenarian. At may mga ilan pa po ngayon na pinaprocess na po yung papel. Last Thursday ay kami po umikot na uli ng dalawang bayan na Subo at saka po Balayan. Mayroon po tayong bali apat na centenarian na pinuntahan po doon para po i-validate uli ang kanila mga kanila pong mga birthday na yun na 100 years old na po.
4: Yun. Okay, ma'am.
7: Natutuwa nga ako, nakikita ko malalakas pa yung iba.
4: Oo nga.
7: Parang hindi sila 100 years old.
4: Ikaw ba, Ma'am Chato, gusto mong umabot ka rin ng 100 years old?
7: Pag may mag-aalaga sa akin, DJ.
4: Yun. Yun ang pangalawa kong tanong, Ma'am Chato. Siyempre, alam naman po natin na maraming mga kapatid tayong senior citizens na nangangailangan po ng kalinga o pag-aalaga. Ano po ang alalay dito na ibibigay ng ating tanggapan para masiguro po na ang ating mga senior citizens o mga may edad na miyembro ng lipunan ay naaalagaan pa rin ang tama ng ating pamahalaan?
7: Ah, okay po. Yun nga po, una-una po yung binibigyan po natin, binibigyan po ng pamahalaan natin ng kahit papaano ang mga senior citizen na 20,000 na ibinibigay po natin. Mm-hmm. Sa mga centenary lang po yun, hindi pa po yung iba. Tapos po, bukod doon, nakikita din po namin na talagang may mga senior citizen na po tayo talagang mga inaalagaan sila ng kanilang pamilya at na, natutuwa po kami at ang lalaki po nila. Pero sa atin po, siyempre, bukod po sa mga medical assistants na pumupunta po sa atin, nabibigyan po natin ng tulong ang mga senior citizen. Sa pamamagitan po ng ating napakagagaling ng mga taga PSWDO.
4: Oo. Alam mo, Ma'am Chato, sabi ko nung araw, at ngayon pangarap ko pa rin, sabi ko ako mabibigyan ng chance sa national agencies, ano? Ang gusto kong maging pananaw, pangitain ko, lahat ng probinsya sa Pilipinas dapat merong parang home for the aged. Kasi let's face it, Ma'am Chato, hindi ko alam kung papayag po yung mga tagapakinig natin, but sa akin nung pananaw, hindi naman po sa hindi na mahal ng kanilang mga anak yung kanilang mga senior citizens. Kaya lang, ma'am, tanggapin po natin, iba ho yung pressure nung panahon ni DJ David at Director Kiko. Iba ho yung panahon nila sa ngayon. Kasi nung panahon po ni Director Kiko, ni DJ David, halimbawa, ni Papa P, hindi pa ganong kahirap ang buhay. Hindi pa ho ganong kabigat ang pressure sa bawat pamilya na i-maintain po yung pamilya. Kaya sabi ko sa mga anak ko, hindi ako magdadamdam sa inyo kung sabihin niyo na, tatay, doon ka na muna sa home for the aged kasi hindi ka na namin kayang alagaan. Eh sa akin, nagiging tapat lang ang mga anak ko pagka ganon. Although, of course, hindi pa ho tanggap sa Pilipinas masyado, no? Kayo po, anong pananaw niyo doon at ano po ang inyong tunguhin tungkol sa kasiguruhan ng tamang pag-aalaga sa ating mga senior citizens, ma'am?
7: Tamang pag-aalaga. Siguro, kung ako, pananaw ko ha, DJ.
4: Opo.
7: Siguro mas gusto ko talaga para ayaw kong tumira din sa home for the...
4: Sa bahay pa rin.
7: Sa bahay, ako alaga. Pamilya ko.
4: Opo.
7: Para mas lalo kong maramdaman yung pagmamahal.
4: Yan. Dahil dyan, ma'am, baka pwede nating pagtuwangan yung persons with disability saka senior citizen, pagtuwangan natin yung tinatawag po naming care economy. Yan, di ba? Yung sa konsepto ho ng PIDAW, ang care economy po ay bibigyan ng gobyerno ng kaunting subsidy. Bawa siguro parang casual employee o JO ang dating, yung mga qualified member of the family na talaga nagdidiboto ng kanilang oras para alagaan yung kanilang senior citizen or persons with disability na may na alagain po yung talagang hindi na halos kaya ang sarili. Ayun. So anyway, anuhin natin yan. Pagtulungan natin, madam, at na isa...
7: Okay, Kuya Ronnie. Marami pa tayong pagkakataon para magkausap at baka magkasama pa rin tayo ng opisina. I think mapapagtulungan
4: ay,
7: natin.
4: Ay, type ko yan. Gusto ko yan. Anyway, Ma'am Chato, sa ngayon po ba kumpleto ang official ng mga yung mga federation officers ninyo sa bawat munisipyo at syudad natin? Go ahead po, ma'am.
7: Tapos po mayroon din po tayong binibigay ng mga honorarium sa ating mga senior citizen. Lahat po ng ating munisipyo at saka city ng probinsya ng Batangas, lahat po ng officer, yung lahat ng federation president ng bawat bayan hanggang mga barangay president at officer, meron po binibigay ng honorarium ang ating probinsya na ito po dati noong una ay 800 lang per month plus 200 yung transportation allowance dahil pumupunta pa po sila ng Batangas para kunin lang yung kanilang allowance.
4: Opo.
7: At ngayon po, nung dumating na po ang ating napakasipag na governor, Governor Vilma Santos Recto, ito po ay ginawa na po niyang 1,000 per month. So sa quarterly, may nare-receive po silang 3,000 plus 200 pong transportation allowance and food allowance po. Pero dahil ito po talaga ang gusto mangyari ng ating governor na ibaba ang serbisyo sa bawat bayan. Kaya po ngayon, ang nangyayari po ay bumababa po mismo ang Kapitolyo sa mga bayan-bayan at kasama po ang ating governor sa lahat po ng barangay functionary pag mag-uunorarium, doon na po natin dinadala sa bawat bayan at doon na rin po sila kinukuha nila ang kanilang honorarium. Mm-mm. Kasama, hindi na rin po ni Governor inalip yung 200 na transpo, yun po ibinigay na rin po niya sa lahat po ng officer. Sa ngayon po ay ang senior citizen po ay lahat po ng bayan ay may mga presidente, federation president, municipal federation president at lahat po ng barangay pati po officer. Kompleto po 'yon hanggang federation, provincial federation president at officer po.
4: Okay.
7: Kasama po dati ay ang mga OSCA head po. Kasi okay. Po ang OSCA ang kinikater po nito hindi lang po ang ating mga federation president ng bawat bayan, kundi pati po mga OSCA head ng bawat bayan din po.
4: Opo. Kaya po ba, Ma'am Chato, ang sabi niyo sa akin, simula tuwing araw ng Linggo, ay may bahagi ang senior citizens at makakapanayam natin ang lahat ng official ng buong bayan at munisipyo at syudad sa Batangas, isa-isa lang, ano, tuwing Linggo. Okay po ba yun, Ma'am Chato?
7: Pwede po, DJ Ronnie, kasi po ay para at least malaman din po ninyo kung ano mga programa. Kasi magaganda din po minsan ng programa. Magaganda po talaga ang mga programa ng ating mga bayan-bayan natin. Kasi may mga senior citizen po natin, napakasisipag po ng mga yan. Mm-hmm. At isa nga po din po kami nakuha din ng mga kung ano po ang kailangan natin para po sa probinsya sa mga senior citizen po namin na kino-coordinate.
4: Yun.
7: At para malaman din po yung mga programa nila sa bawat bayan nila.
4: At saka, Ma'am Chato, ito po lang gusto kong malantad sa ating mga kabataan. Kung gusto nyong malaman, ha, ang ugat ng kasaysayan ng inyong pamilya na dapat alam ninyo, ay, si ganun pala kamag-anak ko, ay, si ganun pala, ay, talaga, kapamilya ba natin yon? Kung sino ang unang kapitan, unang mayor, anong mga values na tunay na values ng ating nasyon, dyan nyo tatanungin sa mga senior citizens. Hindi po yan nakasulat sa papel, pero nakasulat sa kanilang puso. At yun po ang gusto namin ni Ma'am Chato na maipangalat sa mga kabataan ngayong panahong ito na madalas hindi po pinapansin ang aral at ugat ng kasaysayan ng kanilang pamilya at ng ating lalawigan at ng ating bansa. Tandaan po ninyo ang sabi ni Ma'am Chato, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, mahuhulog sa kanal. Hindi makakarating sa panoloonan. Di ba, ma'am? Tapos Ma'am Chato, tayo paglinggo bigyan mo rin kami ng mga ganong kasabihan lalo na yung mga kasabihan natin sa Batangas halimbawa ano Yung ga halimbawa ikay ngay wag mamaas-maas, ikay masasecure ko eh, mga ganon, 'di ba? Hindi alam lang kabataan 'yon. Oo, baka sinauna na taglay pa rin ang katotohanan sa pangkasalukuyang panahon, Ma'am Shato. Okay.
7: Oo.
4: Nasa sa inyo po ang pagkakataon, madam, para batiin, kumustahin ang ating mga senior citizens at baka meron po kayong gustong pasalamatan. Nasa inyo po ang pagkakataon, Ma'am Chato.
7: Una po, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga senior citizen po sa buong probinsya. Kasi po ay nakasama, ang ating pong governor ay pumababa sa mga bayan-bayan at gawa po na nga syempre yung mga honorarium. Kasi po noong last June to July, June-July po. Uh-huh. Ay natapos po natin yung first at second quarter honorarium po ng ating po mga senior citizen. Kasama po dyan yung person with disability nila po ng mga functionary ni Governor. Natapos po natin ang buong province. Kasama po ang ating napakatipag na Governor, Governor Vilma Santos Recto.
4: Opo.
7: At yun po ay naibigay po natin. So ngayon, piniprepare na po naman natin ulit yung pang third quarter. Bukod po dyan, may pinamamahagi din pong bigas ang ating Governor. Ito po na may programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Na ibinaba po dito sa atin sa Batangas sa pamamagitan po siyempre ng ating napakasipag pong Secretary Ralph G. Recto, DES. Alam na po naman niyo kung gaano po niya kamahal ang Batangas. So nagtulungan po yung mag-asawa at ito po ibinibigay sa lahat po ng mga functionary sa buong province at kasama po dyan ang ating mga senior citizen president. So kaya po kami umiikot ulit kahit tapos na po yung mga honorarium. Ito po ay parang 5 beses pong ibibigay ng ating kapitolyo. Nakadalawang beses na po, so magpapatatlo na po. Baka may next month.
4: Yun, very good, ma'am. At ang...
7: 10 kilos, DJ Ronnie.
4: Oh, 10 kilos nga daw eh, grabe. At magandang klaseng bigas.
7: Mm-hmm.
4: Magandang klaseng bigas.
7: Yun po ay isa sa magandang programa po ng ating Presidente Marcos, Bongbong Marcos. Sabi po niya, bawat bayan makikinabang program po niya.
4: Bawat bayan makikinabang at bawat senior citizen makikinig.
7: Makikinig.
4: Sa back-to-back kontahan. Okay. Diba? Kaya sa linggo, Ma'am Chato, ang ating makakapanayam at aabangan nila ay sino po?
7: Tatawagan ko po yung ating, mas maganda po siguro ay yung ating Provincial Federation President.
4: Ayan.
7: Marami kang kasi ito po ay matagal na siyang 2 terms. Kasi nag-i-election din ang ating mga senior citizen president sa bawat barangay.
4: Okay.
7: Tapos po ay ang kanila pong term ay 3 taon din.
4: Okay.
7: 3 taon din po silang uupo kasi yun po ay nasa Republic Act. 3 years na uupo.
4: Yes.
7: Tapos po ay mag-i-election.
4: Mm-mm.
7: Kailangan lang po ay gumawa po ng guidelines ang ating province.
4: Mm-mm.
7: Ang ating mga senior citizen.
4: Mm-mm.
7: Kaya lang po ay pwede pong kumandidato ay 60, pero hindi po aabot ng 60 hanggang 79 po pwede.
4: Okay. Dahil po dyan marami.
7: Ayun, Federation President po. Ang ating kakausapin ko po si Ma'am Ellen Estacio ng barangay ng Municipality of Lemery. Siya po yung ating provincial president. Napaka po pwede po niyong ma-interview.
4: Sige po. At ganitong oras din, tuwing linggo, 7:30, ay oras ng senior citizens. Sige ma'am, baka may gusto po kayong batiin bago po tayo matapos, Ma'am Machado.
7: Una po, binabati ko po ang lahat ng mga senior citizen president, OSCA head, ng buong probinsya. At ganun din po sa lahat ng ating mga senior citizen na nakikinig ngayon kay DJ Ronnie. Lagi po kayong makinig at napakadami po kayong malalaman. At kanina ako yung nakikinig sa iyo, DJ.
4: Opo.
7: Tututo ako sa iyo. Salamat,
4: salamat po. Magandang umaga po, Ma'am Chato. Ang atin pong hepe ng Senior Citizens Affairs Office ng Kapitolyo ng Batangas. Ma'am Chato, eto, natuwa sa iyo si Director Kiko. Meron daw siyang, simula daw sa linggo, pagkakapanayamin natin yung presidente ng Federation ng Senior Citizens, meron siyang ihahanda na mga kundiman songs para sa ating mga senior citizen na i-interviewin. So, siguro, Direk Kiko, aalamin natin kung anong favorite song ng ating senior at yun ang tutugtugin natin pagkatapos ng interview. Yan po ay kaunting handog po sa inyo ng GV99.9 sa pamamagitan po ni Director Kiko. Ano po?
7: Naku, salamat po. At matutuwa po ang ating mga senior citizen pagkamata ko ang pinakabatang senior citizen.
4: Salamat po, Ma'am Chato. At ramdam naman po namin ang... Po. Sige po. Bye-bye po, Ma'am Chato. Thank you.
7: Bye-bye
4: po. Salamat po. Si Ma'am Charito Mercado Anuran, ang atin pong head ng Office of the Senior Citizens Affairs. Alam po ninyo ang ano, napakasipag po ni Ma'am Chato. Yan ho'y subok na, na isa sa mga veterano ng panahon. Ilang taon na ho kami magkasama ni Ma'am Chato. Babalik po kami, mga kabaibs, at pagbabalik po natin sa huling bahagi na huling oras ng ating huntahan, syempre kasama ang mga romantikong awitin ng isa sa mga playboy ng GV 99.9, si Papa P. Ito po si DJ Ronnie kasama si Miss
1: Jessa.
4: This is 99.9 GVFM, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Bakit RitePad ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
1: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePad.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance.